Right, kade ngibuka la ukuthi yazi as abantu base Ningizimu Afrika nabantu nje base balaye Afrika. Kunezinto eziningi othola ukuthi ke asizazi but uthola ukuthi ke ezinye izizwe impela ke zinolwazi oluphelele ngazo. Kade ngibuka nje ukuthi njengamanje ziphumile izithombe zayo ke iOcean Photographer of the Year finalist.

obizwa ke ngokhatshwan sim naye ke ukuyena impela ke ose kutonyulwe ithombe zakhe kanti ke iwina noma ke owawina ngaye ke unyaka ka 2025 ukuthi ke ngonyaka ke odlule enye ke insizwa yalaphana ke Indonesia ebizwa ke ngoyari Ivonion naye ke uye ke owawina iyona ke I photographer of the year kunyaka ke ka 2026 so ezinye ke zezinto lezi impela ke engicabanga ukuthi ke zibalikelile ukuthi ke sabantu ke sizazi ngibulele ngibonileke nami ithombe impela ngathi mangibuka impela ngabuka ukuthi hey nami ke khona la impela ngisibona ukuthi hey impela ayikusetshenziwe la bengathi impela nami kube bengumthwebuli weithombe noma ke nginolwazi ol serious ngokuthotshulwa kweithombe nami bengiyosibuka lesimpela bese ngithi hayi cha lo impela ke uyena ke iwinner khona nje isithombe impela ngithi mangisibuka la impela safisho impela ngiyaqala nokubona ukuthi onjani lo kodwa ke impela sihle ngendlela eyisimangaliso bese kuba khona ke nesomuntu angazi ngathi uqhamuke sibhakabhakeni kodwa mase ubukusisa kahle umuntu nje ozungezwe ofisha abaningi ukusho ukuthi ke ushuthi ke iphotographer engaphansi umuntu ke engaphezulu ziningi kakhulu ke ezinye ke izithombe abayifakile nawe ke ungaphuthuma ke ku Facebook noma ke ubheke nje namanye amanye ama page lapha ke ku Facebook ajwayele ukuthi akhulume ngeziinto ezenzekalayo ke emhlabeni jikelele khona ke ne page libizwa ngeindaba zomhlaba nakhona ke balifakile izithombe that's kusherelile ke sahamba ke sakukhombisa impela ukuthi ke kunezinto nawe impela ongathi mhlawumbe useyinkomeni uyithathele isithombe sakho semvelo and then bese ke uyakwazi ukuthi ke nawe ungenele ke uposte ungenele yona ke imncintisano ifana nale ngoba ayikhethile ivuleleke emhlabeni jikelele nawe impela usemakhaya ukwanongoma uselokushini ukuphi nakuphi ungakwazi ukuthi ke ungenele izinto ezifana nalezi uthole ukuthi ke mhlambe nawe nje siyaqhenya ngoba ke eningizimu Africa akaza bekhona umuntu oseke wawina le competition mhlambe yokuba ke iOcean Photographer of the Year mhlambe ngaqala ngawo ukuthi ke thina ke angazi mhlambe sine inkolelo ithizeni ngoba ulwandle nathi hayi kodwa nje uyibuka le impela ukuthi ke cha impela kunomuntu nje oyithathela ikamera ihambela yele olwandle ayoyitshuzela khona ayithathela izithombe yabe right hey kodwa ke impela leyo kutshuza ngaphansi kwamanzi hayi khona hayi lutho akusho ukuthi ke wena thathe yakhe ikamera ungakazi uzungena olwandle bese uthi uyaphakathi nawe uyofuna ukuthi impela uthathe izithombe kuyabantu abayitrainelwe lento abayaziyo wena nje kwakho ukuthi uma uyihambela lapha esiqiwini mhlambe kube khona isithombo sithathayo ke yes bese wena ungenela laba be white life kodwa ke mawa ukuthi ke uqeqeshiwe wena mhlambe nawe uyatshuza impela uyahamba lapha uyotshuza uyenza iresearch wenze lokhu yanalokhu ya kusho ukuthi ke nawe impela ungayithathela ikamera yakho uqala ucheck impela ukuthi hawo bangifuna ukuthi ngithumele sami isithombe la ko photo ko Ocean Photographer of the Year ngenza kanjani uyithola imnini ngwazi I remember ukuthi ziningi izinto othola ukuthi nami ngizaze ngoba sengiwumsakazi ngiyakhumbula nje ukuthi ukhona ubabusakhamuzi mhlonge sake saba naye kakhulu la okakhulukazi yonolwazi ol serious mangabe kuziwa ke kwizinto ezithinta izinyoni wangifundisa impela ukuthi ke kunomkhakha abantu abangamnaki kakhulukazi abantu abamnyama umkhakha we bedding nasikhuluma ngomkhakha we bedding ngokusho ukuthi wena nje uyahamba uyofunda ufundeleke nje izinyoni kuphela ukuthi nje ube nolwazi lezinyoni
bese ke wena mhlambe ube umuntu ke osiza kakhulu abantu ke abasivakashi ezisuke isuke emazweni ahlukahlukene zizobuka mhlambe inyoni zala eAfrica bese wena kuba ukuthi impela cha uyayithatha nje uhambe uyifundise lezo yivakashi wayizoyibala ke impela ukuthi iyahlukahlukene ke imkhakha khona ke abenza lo mkhakha kodwa uthole ukuthi bawenza la enyonini lezi

ala la emhlabeni like la ku land bese kuba khona laba abenza lo mkhakha kodwa ba specialize eyinyonini othola ukuthi zihlala kakhulukazi ke olwandle zidla ofisho olwandle zisebenzisa kakhulu olwandle impilo yazo nje iba seduze nolwandle uthuthi nalabo futhi banowabo umkhakha banawa ama tourist abawathathayo njalo njalo bayawafundisa kabanzi ikakhulukazi ke ngazo ke iyinyoni okuyinto othola ukuthi ke thina abantu abamnyama hey avike kude kunathi avikude kodwa uthola ukuthi ulwazi abanye bethu esinalo ikakhulukazi makukhulunywa ngezinto zeyinyoni siyazazi ukuthi njengoba manje kuzoqala nje ihlobo siyazi ukuthi kuneyinyoni impela ezizobuya ophezu komkhono njalo njalo nezinye ezibuya impela zizosho ukuthi cha ulwazi lethu thina laluthi siyazi ukuthi makubuya ophezu komkhono usho ukuthi ke manje sifanele kuthathwa amagejwa kuyolinyi liphele lapho kora mhlambe kube lento le wathi kuyifundela ngoba vele uyayazi mhlambe ngabe womunye wabantu impela uthola ukuthi basiza kakhulu ama tourists noma usibasiza kakhulu ivakashi sekutheneke bayifundise kabanzi ngezinye zezinto zala eAfrica ngoba uthola ukuthi ke ezinye ke ivakashi ziyasuka phesheya impela zizofunda ngenxa yokuthi mhlambe uhlobo luthize lweyinyona abanazo lephesheya lile phesheya kuphela abanalo lipheshaya kuphela bese beyazi ngalolu lalephesheya kodwa sebefuna ukuzokwazi kabanzi ikakhulukazi ke ngohlobo lwe-union olukhona la e-Africa kanjalo nase South Africa.

uchef omkhulu le phezulu odila ke kakhulukazi naloko impela okunoshuye ke yano okudla masuqedile okumnandi. Hayi mina nje kuyaziwa ukuthi ihotel impela ngispecializer kuloko. Njengoba ngumpheki nje ngispecializer kuloko, angidili nokunye.

0: that noma selithengile mayifike lifunde ekhaya bese bonke ngathi ke mhlambe uthenge into errong why libhalwe kanjalo ingoba lalakhelwe abantu abasebasha kwaba ukuthi ke abantu abasebasha banazi izifo lezi zabantu abadala kwase kungena kanjalo kogogo ukuthi ke nawo balisebenzise yes so ke liyabasiza kakhulu ke lapho yogogo ila video for me twa ngikwaziseke ukuthi ke leli khambi kaludluli ku 200 amarand ila video for me lela lokuqala lamadoda impesu uVenda Herb kuthiwa yona kangikwaziswa ke ayidluli ku 150 wamarand. Yes, ukhumbuleke nawe ubambe lapha inombolo inombolo u 073 454 3939. Ngiphinde 073 454 3939. Ubhala nje kafishane uthi ke ngingowesifazane ngihlala emlazi kwaVingi, ngicela ukuthi lapha ila video for women ngayithola kuphi ke ngamalini injalo indaba ukanye ngowesilisa uthi ke ngingowesilisa ngihlala eRoad 3 eChesterville, ngicela ukuzwa ukuthi lapha ke impesu uVenda Herb ngingayithola kuphi ngamalini 073 454 3939.
1: Hayi, ngibonga kakhulu mfowethu. Hayi, ngiyabonga. Hayi, ngiyabona ngempela mfowethu, manje umehluko. Hayi, ngiyabona impela umehluko ngoba ayade phela ukwenze nokuze kuqathwane impela ekhaya ukuthi kwenze njani. Neke nje ngathi ngivakashela ngapha elokozane ngaphandle, ngiyafika ekhaya, hayi umsebenzi, hayi uvele ungenzeki. Hayi manje, hayi naba, hayi bayajabula. Ngiyabonga mfowethu. Hayi, ngizokwenza kanjalo.
2: Hayi mkhulu, hayi keke uhamba wedwa mkhulu. Ngike ngagadla mkhulu, ngathi ngendlela engigadla ngayo sokufanele kube nomuntu ozongiluza. Hayi, into engibongele phela uma sengigadla kanje. Hayi, sengiyagadlisisa ngampela manje. Ngathi sengidinga ukubongelwa manje.
3: Ewu, ngizocala ukubonga kakhulu ezweni loMzansi ngendlela esimele isimo engiphuma kusona. Hhaku manje ngijabule manje ekhaya kujatshulwe, kanti bangasekho ujabule ngizothi qapho qapho ngendlela ngayisebe ngayo. Mina ngempesa uVenda Herb ngiyiqale kuzophela uJuni lamagobhosi, ngithe ngibuyele esine ibhodlela. Hawu, ngabe sengiqalile ngijabula ngendlela kade ingekho injabulo. Sengize ngithe ngisale sengiyiqedela nje abo 6. Hawu, bese ngeza nje bese ngivela ngi-right. Ngiyabonga kakhulu ngoba ngabe uVenda Herb sicela sengazuthi nje eyi angathi bangasizakala nabanye, kuyasizakaleka. Ungahlali lento unenkinga, uyasizakala uma ukwazi ukusukuma. Ngiyabonga kakhulu angathi bangasizakala nabanye. Ngiyabonga
4: ungihlekiselani. Ya vele ayiphelela leya nto cause ngiyathenga la mabhodlela abayi-2 ndeni nami ngathiwa nje esithubeni senganapheni senganamix even manje akukho kwaphela iyafinish. Kuyukuthi kushuthi kwakasimpehla kwakuyindlela indawo engisebenza kuyona cause sisebenza la kushisa khona, kashisa umuntu uphuma ejuluke manzi and namathazi ngicabanga ukuthi ukuma kakhulu ngoba waphelaphela. Ngikhumbula mina impehla kuthiwa iyaphela nkosi yakho kodwa waphela baba ngathola ngasizakala shemu. La manje hayi ngoba ngiwafunela nje ukuthi uyakakhumbula la maphilisi ukuthi ngesikhathi ngiwadla bengakhathali, bengihlezi ngifresh. So ngoba sekunesikhathi ngiwagcinile ngithe ukuthi ngingatholi futhi kodwa ayikho into e-wrong.
5: Ngiyezwa baba. Ngiyabonga ukuthi mina vesi ngiye ngaba nenkinga yokugula, ngigula ngesinye anginayilonda esinyeni ngoba ngaze ngalala esibhedlela kweminye iminyaka. So esinye nje vesi siyangihlupha manje. Ngiyabona kusho indlela asebenza ngayo kodwa ukulala kade ngingalali ngendlela engilala ngayo kahle manje. Hayi hayi hayi hayi hayi wona ayasebenza ngoba nje kade ngingalali mina nje ubuthongo bambe kuphela ngo-12 kuze kushaye ekuseni sengihleli ngihleli.

0: All right, again, yabona ke mlaleli imizamo yami la ukuthi ngithole ingqole yeTracy ithole ngeqoma. Ngiyayibona ukuthi engathi ayiphumeleli ngapha ngoba ngibe ngibhekile ukuthi siyakwazi ukuthi sitholane nayo. Welike sokugijima siyothatha ingcingo zakho okusho ukuthi sasesababe babili uma ukuthi asimthola ingqwele. Sithatha abalaleli ababili ngeingoma zabe ihlukile. Uma kuukuthi lo ozodla umhlangano namhlanje uzohlala esihlalweni kuyobe sekuthi ngesonto elizayo bese simqhatha nenqwele kodwa kanamhlanje sizobona ukuthi ke khamba kanjani sithathe nje abalaleli ababili kade mezala simathemisa ukuthi umsakazi wami la uzobanikeza umzwilili ngoba hayi ushaya ngomunye umzwilili umsakazi mahala ha.
1: Yes, sobalikeza nje bahala ha.
0: Ehe, angidveleke usuku labo lo special namhlanje.
1: Yeah, babalekile nje.
0: Awubathi nje kancane, hayi kakhulu, kancane.
1: Happy birthday.

0: ichashe mayi ayiyashingani yabantu yabona ke nje mawuzala namhlanje owakho lomzilili mahala ha usho njalo paradise asathe ke abalalela bamili namhlanje kushunwe ngoma nangoqala izo sabona
1: sawubona sawubona mama Mashe
0: siyaphila thina njani wena
1: siyaphila nkosi yami siyaphila
0: ubani lona
1: ucelano kamahaye lokho
0: wecelani mahaye
1: ma
0: usho ukuthi namhlanje uyahlala kwesomnqwele
1: hayi namhlanje impela kusho ukuthi uNkulunkulu bethi hayi akube khona thina ngoba le ndoda le ayifuni ukusabela la ekhona
0: ngikuzwa kahle ugabe ngani namhlanje wemahaye
1: kanti namhlanje inkosi yami ngithi angigabe nje ngenkosi yamajokama le ngoma ethi mabahambe bonke
0: ingoma ithi mabahambe bonke
1: mabahambe bonke cha inkosi yamajokama
0: ngikuzwa kahle kakhulu mangabe singayitholi sikunike yipi
1: mangabe ngingayitholi kuyona mhlawumbe ngingafaka noma ile ibidla ubhedu kakhulu kule lesikhathi lesi esihambeleni before adlule emhlabeni kona le ibidla ubhedu uthi ngiyayilibala ngoba ifeaturishe nomunye umuntu
0: kulungile ba
1: ngiyacabanga ngiyabonga
0: all right ke mkhulu asizweke ukuthi kuzohamba ngabe uyahlala yini kwesomngqele noma wenza njani
1: hayi sekulotshiwe
0: thank you baba asathi omunye umlaleli sizwe ukuthi uzothini yena angithi ke bake babe babili abalaleli ebese ke sithatha ke ngempela so siyobona ukuthi ubani odla umhlanganiso sobona okay usiphunyukile lo asibona siyakwazini ukuthola omunye othi yena ngayikhipha lensizwa ezethembeka ngakho umfoka mahaye ngoba uthe sekulotshiwe umfoka mahaye mayichaza indaba kodwa ke nanga umlaleli sobona
2: Yebo sisindile ngiyabingelela wena balaleli njani?
0: Esiphilile sithando njani wena?
2: Ngikhuluma yebo sisukhuluma nabongiwe kaNkala imilengo we.
0: Yebo bongiwe Nkala.
2: Yebo nkosi yami.
0: Ufuna ukuthi ikhiphe le nsizwa kamahayi?
2: Yebo.
0: Ngayiphi ingoma?
2: Inkosi amkhabile uThixo akaloxoki maye ngekho ungicelele uJumbo ethi lengoma yakhe nje le.
0: Ethini uJumbo?
2: Le.
0: Uthayo uthayo oqala ubani?
2: Inkosi amkhabile.
0: Oh Nkomfa yes yes
2: all
0: right ke sithando osho ukuthi ke ake uhlale duze komsakazo sibone ukuthi yozala nkomoni ngempela namhlanje thank you no all right ke babila balalele zimbili zingoma sigijime siyaphina siyalapha yakwe yokuqala nantsi yokuqala itheke lensizwa umfoka mahaye athi ke bahamba bonke kusho ke inkosi yamagcokama asiboneke ukuthi kuhamba kanjani ngoba ngathi siyitholile sikwazile ukuthi simtholele lo muntu wakhe

0: seyenzeke kwandenge ezintshonalanga yeTheku. Ziyaphela la izaleli hora nakanjani sikhona ifingqiwe magamanga.
1: Uyaphila uhlobisile wakalishozi.
0: Ngiyaphila Sindi, ngibingelela abadala nabancane nonta ayi awunta ngamama bekho. Bingelela.
2: Ayibo. Hola. Lapha ku live la TikTok.
0: Okay,
1: sibingelela lapha ku live.
0: Oh hayi ke, siyabingelela kabadala, abancane.
1: Siyabonga kakhulu hlobisile. Sizokubona mangabe ligame enxa ihora ngihleli nomsakazi la uyabona.
0: Hayi ngiyabona.
1: Uthi manje usefuna ukwenza konke athe sakaza befunda neindaba. Uthi ufuna ukwenza yonke into.
0: Hayi
1: ngiyibekile manje.
0: Lungile.
1: Ukuyawenza kodwa phela parade. Ayisakwenzi
0: konke. Angiboni khona kumhlulayo lo. Hayi angiboni.
1: Hayi konke. Speak with you.
0: Yawa nje ungamdedela ngakushayela ngumucu.
1: Hayi usawushayile.
0: Usawushayile.
1: Ha mo.
0: Angisazi semphutheliwe.
1: Ulate.
0: Ha ukwazi
1: azalwa namhlanje.
0: Ah,
1: hayi, hayi, hayi, uvele wadedele enye into. Ecwengekile.
0: Hayi, ecwengekile.
1: Uyacwenga yini pho?
0: Ngachazela.
1: Uyamazina sekwe.
0: Hayi, hayi,
1: hayi. Uke wacula enye into. Benini konje i-event yakho?
2: Engomhla ka 11 kuNtulikazi.
1: Ngomhla ka 11. Yebo.
0: Baqala ukubona lapho phela mina ngangamazi ukwazi nokucula. Ngangazi bakhona abantu bethu wenza umusic kodwa akakalona uqanda nje yabo.
1: Bayole wenza umusic.
2: Yes, bengwena.
1: Buwenza.
2: Sengqedile
1: manje. Buwenza umusic njengoba uzoba creator.
2: Yes.
1: Oh, bakithi uya graduate.
0: Wow.
1: Ehhe. Uthini konje?
2: Next month.
1: Next month.
2: Yes.
0: Aw sakubongela, sakubongela.
1: Yabona ke wenza umusic futhi uyakwazi.
0: Uyacula. Yo, hayi ucula kahle wena. Hayi ucula kahle Sindi. Nanga ukuthisha ke. Ngiyadlala.
1: Angizwanga hlobo. Hlobo iqhubeka umsudlala.
0: Ey, Paradise uthisha hamphela lo ucula engifundisi, ngifundisa ukucula.
2: Asike sise.
0: Futhi yena uzoba principal
2: icela ukuza.
0: No, phela ngeke ngizokuzwa.
1: Yebo uzoyena.
2: Mfundi.
0: Hawu ngeke
1: ngizokulungisa la ulungisa khona.
0: Angifuni phela ukumphoxa uthisha wami.
1: Masobona uParadise
0: principal
1: kanje.
2: Labathatha manje mhlaba.
0: Hayi, mthi uthisha wami.
1: Masobona uParadise ukhuluma ngani kanje?
0: Uthisha wami mthi lo ngifundisa ukucula. Kodwa manje kade saqala. Kanti
1: ngitshele phezu kanti ngiyakushiya nangejubani.
0: Oh hayi.
3: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Right, emsakazweni izwi lomzansi ku 90.7 FM. Sivaleke kuvotiwe Paradise.
2: Yes.
1: Uzithi kuvotiwe?
2: Yes, sekuvotiwe.
1: Okushuthi asivele sithi and the winner is Celani Mahaye.

Alright, emsakazweni izilomzansi kwe 98.0 FM njoba ke mlaleli ngwasile ngathoba ne guest yethu sinayo namhlanje kulesihlanu sikubonge kakhulu umlaleli ukuthi khona uvulela umsakazo ku 98.0 FM usanda kuvulela siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni kwintokozo kakhulu ukuthi sikanye nawe ngasokele sesikhathi sinaye ke uPastor Maureen Shabane sokhuluma naye ke ngalo lolusuku sikhuluma nje ngokuzizwa engathi uyihlazo noma usehlazwe ihlazo leli elijulile not just ihlazo elijulile elihamba nokusola uzuyithole usuyiqhokile lento usuyiphila isikwembethe ngalendlela yokuthi kwesinye isikhathi uzugcine engazi ukuthi uyibona ungaseyena umuntu kahle kugcine usuyibukela phansi ugcine njalo usudabukela ngenxa yokuthi kunamaphutha senzekile phambilini kunezinto odlule kuzo lezi zinto zakushiya usehlazweni mhlambe kwenye inkathi ngalendlela ukuthi usaba noma unqena ngisho ukuphumela kubantu ulahlele nawe uzethemba ulahlele nawe ukuthembela nokukholelwa kuwena ngenxa yalezi zinto ezenzeke empilweni yakhe ikakhulukazi abantu othola ukuthi siphile nabo noma izinto ezenzekile edlule kuzona ngabe kuphileni ngabe kuzalekeni kwethu so namhlanje iyona le ndaba esizothi kuyiguquguqula sicuba ukuthi kulowo muzwa onawo mhlambe yini ongakwazi ukuthi uzame ukuyilapha nga ngoba lento ingadala buphu bungozi empilweni yakho sizola nokukhipha kulomgodi oyibone ngathi uphoseke kuwona ukuthi noma kufanele wenze noma yini kodwa uthi hayi mina mhlambe kubalungela abanye hayi mina ngoba unalento yaleli ihlazo noma yalobuhlungu nokuzidabukela

0: uhlele. One, wonke umuntu empilweni uzobhekana ne regret
1: injalo.
0: Ukuzisola. Wonke umuntu empilweni kakhulukazi ama trauma izimo ezinzima ezifike zikushaye like ukwahlwa divorce like i rape uyayibona so esifike nje ziqeda umphefumulo so zinakho ukuthi zize zicindezela ngoba ukuzisola ku normal umuno nembeza umuntu nje ophilayo umuntu kade mhlempe wenza iphutha uzozisola ku normal kodwa ke ukuzisola mekuzonyukela noma kwehlele kuze kufikele la ekuthiwa i toxic shame ngesizulu ngathi imizwa yokuzizwa ukuthi uyihlazo ihlazo ngoba ukuba toxic ushevu upoison so now uvela uzizwe ngathi ihlazo elinobungozi oyibona ngathi manje angengiphinde ngiphume kulento isimo sami sizohlala sinje imizwa yokuzingcwaba uzakhela ithuna usaphila i toxic shame keleyo so umehluko angithi ukuzisola which into yonke umuntu ozoyisola ukuthi uma uzobheka emumva ubheka ukuthi okay ngenza ukuthi noma ngahluleka ukwenza ukuthi uyayibona kodwa umehluko ukuthi engakaze ngikufisa akwenzekanga
1: akusikho
0: noma ngenzile noma ngenzanga imphumelo ayibanga ngendlela engangifisa
1: ngilindele ngayo
0: ungenzeka ukuthi ngalimala ungenzeka ukuthi ngalahlekelwa ngaba sesimeni la engena khona ehlazweni emphakathini emndenini phambi kwabantu
1: njalo
0: so lemizwa yokuba sehlazo elibhubhisayo ehlala emphefumulweni nasengqondweni ngoba silana masikhuluma ngalezi ngalama topic sikhuluma nge mental health siyazi ukuthi i mental health iyona into kakhulukazi ehlasela abantu besifazane nabesilisa nabo kodwa kakhulu ngoba singabantu abemizwa uNkulunkulu usidale kanjalo so lemizwa ithi kunokuthi uthi angenzanga kahle lemizwa ivele ithi kukhona into errong ngami uyayiqoka uvele uyenze ibe uwe
1: khona into errong ngami
0: khona errong ngami ungakwazi ukubona ukuthi hayi kungenzeka ukuthi ngathanda nanomuntu wesilisa owayengekho right uyayibona masuvela uzibona ukuthi hayike ngoba nakho ngatha futhi nje mina nje khona into engekho
1: khona into engekho right ngami
0: ebo errong
1: yabona
0: kushuthi nje mina nje ngiyisilima so ihlasela iidentity
1: kakhulu
0: inobungozi
1: ulahlekela ukuzethemba
0: ukuzethemba ubu wena isiqu sakho lihlasela isiqu sakho ukuthi wena ungubani uvela uyibona ukuthi wena uyihlazo
1: uyazo sakhuluma kanjalo mama khona umuntu osifazana olalele othi mina nga lento yangihlasela ngenxa yokuthi ngithese selihambile uhambo esethe nokuvela ekhaya nami sengibona ukho na la isiya khona wavele wajika khona la ngathi ngilinda ukuthi uyeza uzoqedela amalobolo wavele wayijika indlela oyocela kunye indawo kwaba ukusala kwami kanjalo futhi ngasazi izathu ngingazi ngoneni atho omunye mina wayengitshelwe emehlweni engibody shame ukuthi hayi wena njengoba usunjena njengoba ungaka njengoba zonke lezi ezilahle ekwenza ulahlekelwe ubu wena
0: yebo angithi iletha imizwa nemicabango yokuthi kushuthi mina angiphelela I'm not good enough
1: yes
0: yabo iattacker isiqu sakho njengomuntu wesifazane uzibone ngathi awumuhle uzibona ukuthi akukho kuhle wakwenza kulowo muntu wesilisa uzibona ukuthi nje wena you are not capable iattacker ubuwena uzibone uyisihlule
1: sesahluleki
0: you're not good enough ake kumuntu kushuthi mina ongangithanda angifanelekile ukuthi ngangunkosikazi womuntu yabona ukuthi ikhubaza ingqondo
1: kakhulu
0: ikhubaza imizwa uyazingcwaba uyayiqhoka le

0: ngani angiwabonanga ngani ama red flags obokuqala engiqambela amanga ukuthi vele ngosuku kumele azongilobola ngeke azafike sekuphela u 10 years kodwa unamanje 10 years
1: usakhuluma ngayo le
0: usakhuluma ukuthi ukuthelezu akafikanga ngosuku lokuthi uzokulobola nanokuthi mhlempe kade mhlempe wayekushaya indaba ngingatshelanga umuntu ukuthi uyangishaya mhlempe manje mhlempe kunothambo ekushaya elaphuka indaba ngingatshelanga umzali indaba angayanga emaphoyiseni uyayibona ezingizinto umuntu othanda ukuyiqhathanisa nabantu umuntu onemizwa yokuzizwa engathi akafaneleki ukuthanda nokuphumelela empilweni umuntu othanda ukuhlala yedwa athi noma kuhleli kumndeni kumnandi isikhathi somndeni yena njalo uhleli ekamelweni lakhe uzimbozile
1: eyedwa
0: umuntu uthola ukuthi noma umncoma akasakwazi ukuthatha umncoma ngoba ngithi lento ishaye kuzethemba uthi noma ume esibukweni uyozibuka akabone muhle ngoba manje ugqoke lento
1: yokuthi
0: njengoba
1: wathwena uqamba amanga mawumncoma
0: yebo uthola ukuthi intombi inhle indoni yamanzi njengawe emashezi kodwa akaziboni ukuthi muhle ngenxa yokuthi wasuke wambatha wagqoka leya nto yokuthi ngoba akazange uzongilobola kusho ukuthi vele mina njengimuhle angifanelekile ukuthanda
1: ngoba lo wangitholisa ingane
0: wangishiya
1: waphinda nalo wangitholisa ingane naye wangishiya
0: uyayibona sezufa
1: khona into ewrong ngami
0: khona into ewrong ngami uyayibona and then umuntu othi noma kuthiwa ke ingane sezikhona sezu 5 sekufika ke manje umkhize ozothi uzocela isihlobo esihle
1: kodwa uthi kulungile noma ziwu 5
0: kodwa
1: ngidinga wena
0: isiqu sakho kodwa ngoba lento isi identity uyiqhokile sengqondweni awusakwazi manje ukwamukela uthando komunye umuntu uyayisupportanja uyayibona uyazijezisa uyayibona abanye ishe ngale ndlela ukuthi baze kunyukele ezingeni lokuthi bayazisika
1: nje afuna ukuyizwisa ubhlungu
0: ngoba ngithi manje uzizwe ihlazo usefisa manje ukulikhipha leli hlazo azizwe ngathi lingaphakathi liphila kuyena
1: ngiyakuzwa
0: so uphila nomunye umuntu onobumnyama ngaphakathi
1: and abanye mamshabane lento yenzeke phansi kwezimo abakhulele kuzona
0: yebo
1: mhlawumbe abazali bebengasekho sekukhona ekhulele ehlobeni mhlawumbe ngenxa yesimo sempilo ekhulela kunamazwi akhulunywayo la ehe amazwi afana nokuthi ngeke ube yilutho ngeke yinje wena okwazi ukuyenza wakhula lo muntu ezadla ukuthi mina nje shem ngumuntu ohlale efanele edlinzi phabuye lecele ni adede labanye ngoba mina yini vele engikwazi ukuyenza
0: amazwi anamandla ngamazwi ethu siyakha noma siyabulala so kuyenzeka ukuthi ngoba ngesinye isikhathi mashezi ungenzeka ukuthi ngisho umzali wakho hayi nokuthi
1: omunye umuntu umzali wakho ngqa
0: mubamba nje lento ukuthi siphila esikhathini abantu balimele ngenxa yezime ezihlukile uyabona such that angeke abantu manje ukuunderstand isikhathi and then uqonda ukuthi isikhathi mase kunje iliphi ikhambi elidingekayo so uma wazi ukuthi uke waba esimeni we ukhula ngaphansi kwesimo sokuthi vele bekuthiwa nje wena uyislima uyisigebengu hayi uyabona nje wena uzofana nobabo noma wakho owaye you know ekhijima emgwaqeni uzofana nobabo wakho owayegijimisa imoto uyayibona so leyo nto amedane eshiwo ayakhelana
1: hey inkosi yami
0: engqondweni
1: yeah
0: and then aze azinze abe yi foundation
1: osho ukuthi lento yehlazo elijulile nokusola ingenzeke ngezenzo kuphela kodwa nangamazwi abantu abawakhulumile empilweni yakho
0: kakhulu awudingi nokuthi nje ube kwirelationship abusive ushawe amazwi nje wodwa amazwi okuthi ubusemshadweni indoda yakho ikutshela ukuthi awumuhle
1: hey
0: usemshadweni

0: izilomzansi.
1: Alright, ke msakazweni izilomzansi khona kumlaleli seqalile ukusithumela imnyalezo la. Uthi sawubona ntombi kamfino nazi nakhuluma ke nami namhlanje. Ngowesifazane eminyakeni nje edlule ngidlulile kulesi simo sokulahlwa ubaba beyingane. Ogcina bese kade ngithembile kakhulu ngoba wayengithembisile ukuthi siyokwakha naye umusi kodwa ngasala ngendlela engayiboni ngasala nehlazo ngabone ngazokuthi ayikho into eyimina emhlabeni nginabantwana manje abahlukene kathathu kobaba abahlukene njalo lento ikunikeza ihlazo ngowesifazane naze nakhuluma nami usho uAnonymous.
2: Angibingelele mlaleli njengoba sengishilo ukuthi kumele nje uqale uhlukanisa ukuthi ukuthi wangena ehlazweni akusho ukuthi wena uyihlazo. So akumele manje ugqoke ukuthi mina igama lami nguhlazo. Cha, ihlazo lingenzeka noma ubani. So into ke engakusiza ukuthi ukuphume kulesi simo okuso nanokuthi singaphinde sigwemeke. Into yokuqala nje ukuthola ungathola umuntu ozokusiza. Kodwa uma ukuthi mhlembe usendaweni ekude awukwazi ukufinyelela kumuntu, ungamfundisi, kungayikhansela, kungayipsychologist, kuya ngamandla akho onawo wokuthi usize ungalitholaphi. Kodwa njengamanje nje ngingathi into ebalekile manje ukubuka ukuthi kwenzakalani. Ngifundeni.
1: Yeah.
2: Ngifundeni ngokuqala, ngifundeni ngowesibili, ngifundeni ngowesithathu.
1: Yeah.
2: And then yini ke manje engayenze ehlukile? Ukuze kungenzeki kwesino ungafika.
1: Sindi nomama lapha e-studio ngimi ngingowesilisa ngithe ngisakhula bengihlale ngitshelwa amazwi athi ngeke ngize ngibe yilutho kushuma lumekazi wami engikhule ngihlala naye. Lento ihambe nami ibangelide kuze kube imanje anginako ukuzethemba ngokuphelele.
2: Siqolise ngokwenzeka ongabanga kuhle butwami lapha ekhaya. Izime njalo ziyafikela kodwa ngizokutshela ukuthi amagama njengasesikoleni uyakwazi ukuthi ubhale phansi exercising uma ubhala ngempensela ikhona irapha
1: yokucisha.
2: Uma ukade ubhala ngoink ngoba uink kusho ukuthi izinga elijulile kukhona into ekuthiwa itipex. So le mcabango iyafika. Kodwa ngithi mina wena unamandla wokudecide ukuthi ngizowasula lo magama akhulunywa empilweni yami engqondweni. Ngizowasula lo magama akhulunywa umalimekazi ukuthi ngisa noma yimaphi a negative ngokuthi mina ngizothi I can do it ngenza ngihlakaniphile ngizophumelela empilweni. So uwena manje ofane lo mazwi ngoba ayabuya edane phinda phindelela kodwa wena unento odalwe naye yokuthi ungayisula into obizwe ingane ongeyona ngoba unamandla lokuthi wena udale isasa olufunayo ukulibona empilweni.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu siphinde futhi sizoqalaza la nangumlaleli osibhalele uthi ntombi kamfino nomama emsakazweni nginilalele ngilapha kwa K umyeni wami ngahlukana naye usenda abantu abamakhanda ahlekayo ngihlekiswa ile ukuthi kodwa unesisi singaka ngoba ngangihlale njalo ngitshelwa ngesisu sami ngitshelwa ngomzimba wami kwaze kwashaya isikhathi sokuba sihlukane kodwa ngizamile ukuze lapha kuyona yonke leyo nto niqinise impela ukuthi iyahlala emqondweni ngihlale naye isikhathi eside kodwa ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukuyinqoba uthi unosipho akabange sasisho ke isimo ntosemlazi kwakhe.

0: Pepisa Nosipho. Again, ufane wazi ukuthi amazwi unamandla okwamukela and to let go. Mina right now ukuthi ngenze angazi ukuthi ukuthi kujule kangakanani. Kodwa umuzwa ukuthi kujule kakhulu ungahamba uyothola mhlempe usizo kuma counselors. Kodwa right now lapho khona ngizothi mina ungazamukela the way oyiyona.
1: Yeah.
0: Ngoba empilweni into elaphaye ngoba kukhona izinto esingesikwazi ukuyishintsha.
1: Ezizona nje
0: ezizona odalwe nazo.
1: Yes.
0: Uyabona thina nje ekhaya sidalile sinemzimba big emkhulu.
1: Yeah.
0: Lokho ngeke kushintshe.
1: Yeah.
0: Kodwa mhlempe uma ukwazi ukushintsha ungaye ejimini. Uyayibona?
1: Yeah.
0: Kodwa uma ukuthi udaliwe nje yamkela.
1: Kwamnyele kunjani?
0: Yamkela.
1: Asithathe na ngomnye umlaleli sizo ukuthi uthini sithumele ivoice note.
2: Sanibonani. Eredweni. Uzobukelela nabalaleli nabasazi bami nezivakashi sethu esilapho. Nazile likhuluma iqiniso. Mina ngumuntu wesilisa ngikuyona le nkinga kodwa ngenziwe umuntu wesifazane onengane zami. Uma ngithi ngiyayikhuluma le nto ngithi ngiyakumuntu oyikhuluma ukuthi lo muntu ulimele futhi walimala ekukhuleni kwakhe ngokubani ukhule abazali ngenabo ekhuliswa omalume bamfeyila nomalume ngazo kwase umuntu osifazane ohambe hambe ehlala. Ulimale lapho manje ebudlelwaneni bethu yonke ijeisayo yonke into ngami akaya nge-university kwafuneka e-university mina ngimenzakala ngalutho kwahla kwacima ngoba ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngangiya kodwa ngabothi ngeke lo mntu unkosikazi wami ngoba manje uyangihlukumeza kakhulu unamazwi amabi engahla kube yithi uyabona ngoba ukushaywe phansi. Ngiyamfunela usizo ngoba le nto izo-affecta ingane manje ngoba manje wagcina sesukile kumina angazi ngimjulela angazi ngimkhombe nangomuntu angazi ngimshiya angazi ngimzilutho wagcina sesukile kumina engani ma sehlangene nomalume bakhe ngathi mina sengingajeziswa manje jezu iy'ngane zama sekufuneke yonke into ngenzi ngeze umalume ngenzi asikathi sesengiyarojwa manje ngamanye amasesengiyarojwa manje ulimele ngabatshena kodwa akekho oyibonayo le nto akekho oyibonayo ulimale ekukhuleni kwakhe yize kumina ufike esenezeleleke manje iphutha lakho wonke amaphutha akho wabone kumina manje ngiyazama ukumsiza akwenza kalutho akwenzeki angazi ukuthola phusi ngizothatha inamba kamama. Siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mlaleli. Uthi ngiyambona ukuthi ulimele. Ngiyafuna ukuthi asizakale ngoba le nto uthi wayefisa ukuthi angamenza unkosikazi kodwa ngenxa yalesi simo. Uyabona manje ukuthi wehlulekile.
0: Sibonge mlaleli iqiniso nothando onalo. Njengoba kade ngishilo ukuthi sikhule emphakathini elimele. Okubalekile and umuntu olimele uzolimaza abanye abantu. So okungcono uyaqonda nanokuthi imuva lakhe linjani. So njengoba vele izimpawu usuyazazi. So ngoba izimpawu sezivelile ziyabonakala lukhona usizo
1: angakwazi ukuthatha
0: ukuthi alithole.
1: Izwa kahle. Inombolo lo 0604807164 mawufisa ukuthi usithinte bukhoma la kumsakazo izilomzansi ku 98.0 FM. Okameni lohlelo isenza kwenzeke la megama sinda findwa kashezi nginaye la umama noma ngithi uPastor Shabani. Yena hle naye ke la emsakazweni wakho izilomzansi FM inkulu indaba namhlanje kulesihlanu insuku namhlanje zo 14 yena ke August ka 2026. Mhlambe ke njoba sisakhuluma sibheka nezimpawu sibheka ukuthi iyiphi indlela umuntu angakwazi ukuthi abone ngayo ukuthi usizo uyadinga ngifuna ukuza ukuthi mhlambe ngingayimisa kanjani lemizwa engizwayo engemihla ekhanda lami ngoba lento ihamba ibuye ekhanda njalo ihlala ngikhumbuza ngesikhathi sami sesadlula ihlala ngikhumbuza ngokuhluleka kwami ihlala ngikhumbuza ngobuyi bami ngiyenza njani ukumelana naloko
0: lemqondo izofika

0: umuso wazi ukuthi izofisa izofika iyakhlasela ukwenza isinqumo sokuthi okay izofika futhi ingama facts ngoba into eyenzeka noma into owayenza ukudecide ukuthi okay noma sekwenzeka kodwa isimo sesingashintsha futhi mangithola usizo kusangalunga yilapho nje ukudecide
1: khona kuhlo kusengaqhamuka
0: la ungaqhamuka likhona ithemba lukhona usizo so leyo mqondo ukudecide ukuthi imifika ungayi entertain ungayilaleli uyayibona ngoba angesiqamba amanga izofika kodwa wena ke manje shintsha ukuthi uresponse yakho imifika uzoyiphikisa phambana nalawo maphimbo phambana naleyo mizwa ungayivumeli ize icindezele ize ikungcwabe usaphila
1: asithathelela ngofuthi omunye umlaleli sizo ukuthi uthini
2: ngisalimonana ezweni lomzansi uMasindi uMacekeceka umsakazi wethu kanye nomama lapho esitudo siyabonga ngokufundiswa bakithi mina ngashaba i-stroke ngisemncane ngajijeka umlomo ngakhula ngijijekela umlomo so bengihlezi ngizenyeza ngisho ngithatha isithombe ngisho umfana engishela endleleni manginqaba athi vele benzokwenzani ujijekela umlomo kodwa the day ngabukela enye imovie yamaNigeria ngabona ubaba wayejijekela umlomo e-actor ngayeka lapho ukuzenyeza ngokujijeka kwami umlomo ukuthi abantu abajijekela umlomo bangosaziwayo ngingubani ke mina ke engingazenyeza ngesici athe ubaba uNkulunkulu akasibeke phezu kwempilo yami yabo Ngiyabonga kakhulu ngamazwi amisifundisa ngawo.
1: Siyabonga kakhulu kumlaleli.
0: Siyakubongela, ngiyakhalalisela mlaleli.
1: Walapheka.
0: Walapheka.
1: Yeah.
0: Into enamandla ngomlaleli engizwayo wamukela isimo.
1: Sithathe nangomnye umlaleli. Yizo sabona?
3: Yebo ngingumuntu wesilisa.
1: Yebo Mr. Maphumulo.
3: Sibongo ngingumaphumulo ngisezicongweni zasemlazi esiqineni sakwa.
1: Yes baba.
3: Angizile nankinga nje ngizenene ne. Ne spice nje kuphela kuloku kwaluleka kwenu kuhlangana. Ngikuthandayo nokho. Ngiyungubaba ongaphiwa ngokufihla amaqinise njengoba enjalo. Ngiphethe izinto ezimbili kuphela ngizothi nje qaphu 30 seconds bese ngiyindeda. Eyoqala ithi mangabuzela ingane. Ingayise zisotsheni ukuthi iyokhuliswa zihlobo ngenxa yeyinkinga sokubhekele nazo ngaleso sikhathi ayife la ufa khona nefenda wonye wena nomntanakho ungathembi itatu wenu ungathembi mfowenu ungathembi mzala gogo mkhulu noma bani makuhuthi usaphila nje noma kuthiwa usebenzi vuvuka uqoqaqoqe wenze i-recycling noma uxovaxova amagwini yodwa ayise ubuye ufide ingane yakho uyifunele isikole eduze kwala ongakwazi ukufinyelela khona esikoleni mawuthi kunezimo zasesikoleni ngoba umoke wayidedela komunye umuntu uqedile ngaleyo ngane ingcwaba iphila leyo nto ngiyikhuluma from experience ngiyobuye ngiyixoxe ngelinye ilanga okwesibili sengehla ngithe ukuthi njengoba nizama ukubhilda up kahle i-self esteem kubantu besifazane anikhuthazi kodwa ukuthi bangayinakekela impilo yabo ngithathela kuleli phuzu nike nalibeka lokuthi omunye wabalekelwa omunye ngoba ethu nesiswe school ngiqonda ukuthi anisho ukuthi kodwa ke phezu kwakho kusesimthintile leso sibhaxa umuntu wesifazana akaqhubeka yekelele ngoba ngizonitshela inqondo yomuntu wesilisa injengoba injalo ingatwendwe ngalutho asiwuthanda umkhaba kubantu besifazana ngiyabonga
1: Siyabonga kakhulu Mr. Maphumulo. Alright, umlaleli usibhalele la uthi molweni emsakazweni ngishade nomuntu onjalo. Uyahlukumezeka ekhula. Yey, weMasindi into encane engiyenzayo uyozozwa sindi uyosho ukuthi mina ngizomdicilela phansi ngusikhotheni kamama ngiyikati lomgwaqo kuningi nje engibizwa ngakho sengilime.

0: Izo lengoma kodwa paradise.
1: Yes.
0: Ithi hamba. Kwale ndawo engathi uyishaya la ngase kodwa paradise.
1: One of my favorites like.
0: Eh?
1: One of my favorites.
0: Wow. Ngiyakuzwa indlela oyisho ngayo. Hayi ngiyakuzwa.
1: Yeah. Amazi uma ngipha wona ngiyenyuvesi.
0: Yeah.
1: Wathi nje hamba kodwa wazi ukuthi ubhekile.
0: Ngikubhekile mntanami.
1: Ngibhekile.
0: Yeah.
1: Nala ngiphuma khona ngibhekile.
0: Yeah. Yeah. Ngikuzwa kahle kakhulu. Ngikuzwa indlela okhuphuka ngayo naye. Ngizushuni okhuphuka ngawo. Asasa nangomlaleli.
2: Aw, sanibona ntombi yathi English no paradise niyaphela kule hlanu.
0: Si right thina njani wena?
2: Akukho sifazi. Yazi mangezithi lakho yazi ukuthi yazi ukuthi angale phansi ngeze.
0: Uma uzwa elikabani njoba sibabili kwa no paradise.
2: Ngiyabonga ntombi ya English. Waphela u paradise ukahlahle usafika yini gaming. Ngoku uma izeli umuntu aliza mihlana malanga. Kuba namhlanje uba nje kule hlanu ngizokuthi ixoso lo lo.
0: Ah, siyabonga kakhulu wemthetha.
2: Ngiyakuzwa kumane kumane umthethandaba lakhe simafina ndagrip eh ntombi yamfina ngicela sifame ungilaphe la nginenkinga njengoba kade ubala izinto ezobe zenza kuwe la namhlanje ngoba nje kulehlano imingcwabo abange bayobhiyoza ama birthdays abange benzela ama baby shower ngilapho ke niphela kwi baby shower ngilapho ke lokubona ntombi English ukuthi if ngithandana nawe esindi bese uSamke ayacela ukuthi ayini ube khona kwi baby shower bese wena ucela imali kumina yokuthi uyopresenta uSamke ngicela ukubuza ukuthi mina
0: ngikhona yini inkinga lapha ake ngikubuze nami ukuthi inkinga ikhona nani wemthetha nami ake ngikubuze ukuthi khona yini inkinga lapho
2: mapha ngikhaza manje ungene ecala nje lethe endlini ngoba ngifuna ukuthi la ngibe clear ukuthi unomafu ucele ukahle umeme wena as umngani wakhe so if manje wena ucela kwimina imali present ekubeni uSamke yama lothi wayimbathe nobani kodwa wena imali manje ucela mina ngicela ukuthi ithi ngizothi mina ngikhiphe imali sikuphi uba vele ubize wena umngani wakhe hayi mina
0: wemthetha uyifakela le ukuthi ena wena mawumaza nokuthi wembathe nobani ingongibatha yini lento ngoba ingomuntu ozozala kufanele simamukele sonke ngokubamzana ngokubamsana kanye nawe kuyisono yini ukunikela kuyisono yini mthetha nginayicala yini mina mangicela kuwena ukuthi ngicela abandlu ungisize ngemali uze nami ngikwazi ukuyovela kusamke
2: uyabona umuntu ukhuluma nangomnikelo mina sengicela ukugideka umuntu omnikelo kuba mina ngazi ukuthi baye bathi oh clever kapha lempela masapha lempela lokho bekho into endiphatha
0: ukungona mina ngiyopha
2: ngoba phela umeme wena
0: hayi kahle kahle vele awungeni kodwa ubuntu yabona sisebenzisa ubuntu ke manje ukuthi nginike phela nami intshwanyana ngifike nami ngikwazi ukuvela ukuthi egameni lethu nake sikuphathele kona sami ngoba uyakwazi phela usami
2: lamanye amazwi umuthi egameni leli egameni

0: Izwi loMzansi. 12 to 3.
1: Sabamole sithombe salombahla. Imbuzo yakho hayi ndiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Mamela.
1: Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ndiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umvezele ibala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha okhona ngoku. Uyaxoka nje mntakwethu. Uyangiva
3: kwenzekeni ngale hle kahle awukusteplela uthi bela nimthithile uthi nifika nina senithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
1: kayikho londo
3: nishintsheleni iveni
1: hayi so bendikhona ngokweva
3: ikuphi nendawo
1: hayi babhayi ndakwethu
3: ndakwethu khona eshayisa amanzi apha okwamanje umthwala utshekile ngakuwena umthethandaba 1 not wena
0: Ifuna ukuqala ibe sayiphethe.

0: namhlanje ke la uhlelweni ke ikusasa lethu nayo sangaphuthuma ke sisakazela khona ke la erenke ke la yawo ke amatekisi ke eClermont imbungaso ke la yemgubho ke qhubekayo impela ke la yangempela neyenzekayo la namhlanje abantu njengoba ke bethelekile ke ngobuningi babo la ngikakhulathi kusokwabelana ngazo ke indaba zabo ze raised by the bar ukhuluma ke nangeyikhathi ezabenza ke baba yilabantu abayibo namuhla futhi basitshele nangeyingoma ezibabuyisela ke emuva kuleyo mizwa ke yezinkumbulo zakudala kunenge kungabamba ikhaza ke kona bathi ke woza nawo mpela uzokwabelana nathi ngodaba ke lwakho usitshele nangengoma ke ekukhumbuza ke ikhadi zakudala uyibonele nawo ukwenziwa yiyona i-sunlight futhi ube ingxenye yeyindaba ke iqoqwa kuyo yonke iningizimu afrika namhlanje obuzwa ke la ziyabuya ke la erenke sengicabanga ke la umfuka mthwe esimesithi ke sisemarenkeni right khona kubaba langa phambi kwami impela ke naye la engicabanga ukuthi ke uza sixoxela ke nangalo phela uhambo nayo la ikakhulukazi ke le sunlight ukuthi ngabe kuhamba ke kanjani njengoba ke sazi ukuthi namhlanje yona ke sunlight isengethe yona ke la imbungazo njengoba ibungaza yona ke iminyaka la eyikhulu namashumi amathathu nanhlanu so ke la zamna ukukhuluma ke naye la ubaba ke sizwe ke ngalo usuku lolu ke lwa namhlanje bathi insizwe endala lena so bona baba niyaphila
1: yebo sibanene
0: ya niyaphila kodwa
1: iyaphila mntwana
0: ah siyaphila nathi
1: yebo
0: ungakwachonqa mina isibongo ubaba konje uxoxela umlaleli ukuthi ubani
1: ubaba uMasango isibongo
0: oh Masango
1: ubuya khona lena entabeni zaphakathi kwenkandla nenqudo kwantombi inkoma ngegugu ngoba mamthanda yona emnika uthi
0: hayi wena kwantombi inkoma ngegugu
1: ehe mamthanda yona emnika uthi
0: Sayikhoza ke yimile lokwenzekane. Ngiyabuka namhlanje la sitholana nawe la ekakhulazi ke kuwowik junction njoba sikhona la eClermont Rec namhlanje. Ngiyabuka ukuthi ziyabuya nawo sunlight la ubungaziminyaka eyikhulu namashumi amathathu nanhlano. Uma ngabe uzwa kuthiwa ke raised by the bar. Ikuphi mhlambe nawe okuyinkumbulo okufika kuqala emqondweni wakho sikhuluma nangawe nje sunlight.
1: Ngikhumbula isunlight masikhula nathi umama besigeza ngayo singafuni ukuya esikoleni mangabe ngasiwashele ngesunlight noma mayitha siwashe izitsha bese siwashe ngesunlight ngoba noma uma udlela kuleso sizwe sengesunlight awusabi lutho ukuthi hayi sinamagciwane ngoba isunlight iyakhuculula
0: hayi wena ah kodwa ke mhlawumbe ke la usakhuluma nangako nje lokho kushuthi ngicabanga ukuthi yena umama kukhona lapho phela bengisafuna ukubhekana kona ukuthi ubani okufundise izifundo ke lezi ezincane usaqhubeka ngazo empilweni nanamhlanje nanokuthi ke ikupho okukhumbula kakhulu ngazo
1: ngikhumbula umama masikhulisa ngayo phela isunlight esiwashela ngayo saze saphinda nathi saphorisa bethu abantwana ngoba sesikhulisa nabazukulu aba amabazukulu nje mangabe bestolo babuza ukuthi usuyikhohlweni mkhulu isunlight sizowasha ngani masesikoleni isunlight uma ungayithengile ngoba iwasha ingubo zethu ziqame
0: umadoda ngiyabuka lokuthi sunlight uthi ubungaza leminyaka eyikhulu nje namashumi amathathu nanhlanu
1: Amen.
0: Endinezinto nawe la osuzibalulile. Kodwa ngiyabona ukuthi banaka ukufuna nokusikhumbuza ezamzukwane impela. Njengokuthi nje mhlambe akucabange nje usuku olujwayelekile lwasekuseni ngomgqibelo ke. Ngesikhathi kusakhula ke la babamasango. Kwakubukeka futhi kuzwakala kanjani ekhaya?
1: Kwakubukeka phela kuzwakala mnandi ngoba wayethu mama akekho umuntu ozodla noma phuzithi engakawashi akheze nanezitsha ngesunlight.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ya bana nale ndawana yokuthi sibesikhumbuza nje zamzukwane. Abelile likhona niculo noma ingoma mhlamba obamasa ngayikhumbulayo.
1: Zazi ikhona kodwa ke manje ngenxa ukuthi phela manje uyabona basekwande nje lomqhashe khona manje sesibe sinyamalala uthi mose uhlele uthi ukuthi ikhumulisa khona le ngoma ethi mashawuma obusuzwa nakusujabule. Usudlalisa nenyawo ngayo.
0: Engabe ubani le ngoma?
1: Hey, sewuthe hiqi lapho kodwa hayi zona impela zamsukwana yabona ma kube khona leona ama competition akudala ngabe sengiyayithinta manje ngithi nayi le eyona engithinte manonini
0: awe bantu
1: yes
0: sesiphetha ke mhlawumbe la ikakhulukazi ke okunye kwako ongathanda ukusho nawe ukubona abakwa sunlight nangalo nje usuku lanamhlanje ukuthi uye walibamba iqhaza namhlanje la kulo mbungazo wabo
1: ngithanda ukuthi abakwa sunlight bela baqhubeke bangami ngoba i sunlight kusho ukuthi iyaphilisa ngoba dithosa nangayo
0: ngisho
1: nomuntwana uma ubonthaya akasaphathekile kahle awuzuma

0: Jabule isinhliziyo yami manje ngokuthi manje ngisengacela kakhulu lento ebengathi ngiyicabanga.
1: Hawu madoda. Ah, bomasango asibonge kakhulu ke nathi namhlanje ukuthi sikwa sixoxa nawe la emsakazweni izomzansi.
0: Hayi nami ngiyabonga kakhulu banane bafana bakithi ngoba nami ngangena umuntu ongifuna ukushiya injobo ngaphandle ngoba injobo ngihlale ngiyithumele baba.
1: Hayi wena. Insizwa le kwantomkoma ngegugu.
0: Kwantomkoma ngegugu phakathi kwenkandla nengqothu le entabeni zakithi eqhudeni.
1: Bamasango, siyabonga kakhulu.
0: Nami ngibonga kakhulu.
1: Usaleke emlaleni nje asikhuluma naye la uBambasango ke la insizwa khona le kwantomkoma ngegugu impela ke la njengoba sikhuluma naye la ke sihamba nabo la abakwa Sunlight raised by the bar. Lungileke. Mangimthethele uBambasango, ngimthethela ngayo ke nami le eyakuyagqama. Iwoza Africa istokfela.
2: Istokfela supply yami lesi mina ngiya support kodwa.
3: Zimukani mali yakhe supply wami thina siyancane.
2: Ngiyazi bafethu kuthi nangcanyo. Mina ngcene ukuthi

0: kwetu nabo utshwala niyazi mina ukuthi ngidume ngani maze ngikuzile ngiyishaya ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya
0: ingoma
1: ngishaya ingoma
0: futhi lokutshwala mncane bafethu mina ngabuza bonke semthemu utpopolo popo kuleli thangi lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi

0: Shumna negensu kunamhlanje kuyona kinyanga kanga August 2026 uhlelo selithula bukhoma namhlanje la Claremont Rank kade ngibona nje umyekhala mpela tinizanini entuzoma hayi sogcina sifikile ngama soke la una sentuzoma bathanda kakhulu izwi lomzansi namhlanje sihamba nabo lana ke abakwa Sunlight but ke raised by the bar njoba kukuningi okwenzekayo la imititilizo soke la ziyabuya nje impela khona ke la ngaphakathi kuyona le rank ayimfokampangase ngapha ku WhatsApp line impela kumyalezo eqoshiwe sengiyoncika emseni wakho kodwa ke nakanjani sokhuluma right 0604807164 0604807164 udaba nawe ungafisa ukuthi ke la ukuphawuleke ngalo seqalileke nawe la ikakhulukazi ke nakho amalungiselelo athinta lona ke ukhetho lohulumeni basekhaya njengoba usoqalulo kuzwa kamaqembu ezepolitiki kade ngizwa nje sohlelweni sihlobodlobe ekhaseni njalo kube oshelwe impela ke lapha ya nangalo kusuku lo lizolo so shelwe na ke la mfuko amahlase nasekuseni ngeke wezwe ke lapha kwimbizi yo breakfast show njengalo kunakhona ke la eThekwini so ke bekhona ke la umnumzana uSikhakhane so ke mavafa right bekhuluma ke la nomfuko amhlongo so ke seqalilekeyo la umzulisiwa noma ke la umbhedlango wokulungiselela lona ke ukhetho nakubona kamaqembu nasa manyasa bheke kon ukuthi ke la athule nayo imhlahlandlela ke yawo inombolo ke la u 0604807164 iyona inombolo ke leyo esikwaziyo la ukuthi ke sixhumane ke ngayo luthini lakhudaba nawe ngaso lesi sikhathi ke lesi sawubona
1: Yebo yebo baba kusome ngiyaphila futhi.
0: Siyaphila kunjani?
1: Yaye ngiyaphila nako. Ya futhi no yazi ngingakunome lento enziwa amaciko. Ekheli uma ngabe kuneciko elihambile ebese bekwazi ukuxhasa ngendlela abangaxhasa ngalo noma engayiphi indlela. Ngoba lokho kusho ubuntu ikakhulukazi thina njengabantu abamnyama. Sabantu abanga abangajwayele ukuthi kube khona indlela ukuthi baxhasane mhlawumbe kodwa mfowethu uma ngibuka amaciko ngicabanga ukuthi wonke umuntu mhlawumbe South Africa umuntu ukhozi kuba isibonelo labo bantu kubantu abanjalo so engisho ukuthi ke mfowethu uma ngabe umuntu mehambile emhlabeni ngiye ngithi mina umuntu mehambile emhlabeni akungokuthi akungayelani ngokuthi uyihlobo noma angayelani ngokuthi wenzani kodwa mangabe wazi ukuthi kunomuntu osehambile emhlabeni akaxhaswe lowo muntu alekelele kulekelela umndeni wakhe uyabona nje zonke izinto zilunge ngenxa yokuthi umuntu ngomuntu ongaphandle osegcekeni ngoba usuke esegcekeni lowo muntu uma ngabe sazi ukuthi usibanibani usehambile okay akusibambise abasekhaya sibabambise kanje hayi uyabona lokhu esiyesibone njengamanje lesi sikubone abantu uthola ukuthi bayogcwala mhlambe emzini womuntu abakhiphanga fokholo abenzanga lutho kodwa labantu laba balinyalelwe lana uyabona leyo nto ayizwakali kahle kani yithi inekufuzo ukuthi ngabe siyabahlikihla amanxeba labo elimele khona uyabona
0: kodwa ke Jobe ucabanga ukuthi ufema ungathi akujwayelekile ukubonakala ukwesekana kwangathi ukweseka mhlawumbe uma kuvela isimo esinjengalesi sekungokuthi uphethene esandleni sikhuluma la endaweni zasemakhaya ngabantu abadela indlela zabo beze bezongunga wona abehlelwe uthotha abanye banemsebenzi la abayenzayo ubukhelwane ngabe sesingaqeda impela ngokuthi ukweseka it's about ukuthi khona nesandleni
1: futhi uyabona abantu mina ngeke ngibone bexhasa lapha yana esifweni ngeke ngibuke labantu abazomba yabo ngeke ngibuke labantu abazomba ngoba beza bengaphethele utho kodwa bafika beza ngokwabo uyabona doesn't matter ukuthi endaweni ethile mhlambe kunegigi kodwa bagcina ngalelo gigi bathi cha asithuthumise lapha kuyimasi yami siyahamba siya lapho egigini uyabona la kubantu laba kubantu nje abasuke bebengambi angisho ukuthi mhlambe ngingathi abasifazane noma abesilisa yini kukhona abangambi besilisa yabo kukhona abangambi besilisa nabo baye babe kanjalo yabo uthola ukuthi mhlambe ngenkathi befika la mhlambe abafiki nalutho yabo kodwa ukufika kwabo bafika ngoba

0: Nestori obungayo ucabanga ukuthi how isanlase yakwenza yini lokhu and njengoba silala nase ranki ama taxi nawo bathi hayi bawasha ngayo nayo le sunlight
1: awu madoda inkabi lezi zoba zichophile nisibona lana
0: sebe yabona nami ukuthi hayi sebe yayithola le sunlight
1: ah bakithi mhlambe ke la ubafiselani la ikakhulukazi ke abakwa sunlight njengoba ke labe kupha nayo iminyaka le eyikhulu namashumi amathathu nanhlanu 135 nomyalezo wenu
0: ngiyafisa ukuthi basabalale ba bezwe nabantu ukuthi bathi nina bangayifisa ku sunlight mhlambe babheke kubona ukuthi hayi okay mhlambe singayizami into ekanjena kodwa for izinto abazenzayo kwamanje hayi mina ngi happy bandla
1: oh yeah
0: yebo yebo hayi kunjani
1: Ah, madoda. Siyabonga kakhulu ke nathi ke lana ke Jermaine.
0: Yebo.
1: Yeah, shilo ukuthi ke era semsebenzini uyolanda. Kwaza siyamastele.
0: Yebo.
1: Siyabonga kakhulu ngoba kuthiwa ke nama stories yakhona la thi down sunlight ub 135 years nje. Abantu bazibacabange nengoma zangalezi zayikhathi.
0: Uyacabanga?
1: Angikwazi noma ukhona ni wena ke.
0: Ngangilapha
1: kodwa. Siyabonga kakhulu yase.
0: Siyabonga, siyabonga nabantu. Hlale ekhaya.
1: Siyabonga kakhulu. Right yena ke lana ke uChamaine lona ke sikhuluma ke naye la njoba ke sibuka ona ke la umcimbi wabo lana ke abakwa sunlight. Nangumpume baba kamtutu 13 minutes to 2. Right kidisa ke lana ukuthi umpume ke ushonaphi manje ngapha ngise ngikwazi phela nguzise phela ukuthi ke sikhuluma ngokuthi ke lezi ke ezamzukwane impela ke wempume abanye bathi hawu cha babe sathi inyama inama 12 to 3 sasa lethu masibuya sathatha ke nocingo lakho nawe saphawula njena ngazo ngezindaba

0: ikhansela lethu lakandlova sisala sinokulazi kade saligcina la phela kanye namanzi asisaliboni sithi ke ubaba ozokhetha ubabushezi sisemva kwakhe sizobhekisha evotini ibhekisha kwethu kuzoba sevotini sonke ke siyaphuma 105 siyovotela ubabushezi sibuye lwamanzi sibuye yona yonke into ekade sinayo makomrades.
1: Sawubona bhuti Sithombe. Umlaleli lo naye indwetha. Ayi bhuti Sithombe, mina ngithi ngeke engathi lo siso kade uphuma ongene emva ongene phambi kwakho. Ngayiqinise le nto esekuqaleni ukuthi uma kulesine ulesinelo umama. Uyazi kunamadoda ukuthi kukhuluma umama bethandaza vele afuna ukungena nawe ezothandaza noma ngene phawula. Kade nje uzongena manje ekhuluma omunye usisi lapho. Ekhuluma nomunye wesifazane. Nawa namadoda angena khona azofakaza khona akwazi ukulinda ukuthi le nkulumo le iqondene nabantu besifazane asilalele ukuthi kuthiwani. Nawa afuna ukufakaza kodwa kani bafona njalo lawo ey'nhlelweni zaleli izilumzansi. Ngiyabonga.
2: Baba Sithombe sesele kubingelele uthalente zondo lwemlazi. Hhayi umkhuba omusha baba lo osoqala. Umoya okhalisa umzi nomuntu baba ukhalisa noma ingane. Isikhathi sakho leso sokuhamba uyohlala khona. Khona abantu abashiya amakubo bayohlala emzini nomuntu. Nalapho sobe okhalisa and into enkulu kabi leyo. Bangase mase qhamuka wena ngoba wena nemali wena ufike nezinkomo ezi-10. Nalapho na uyafana kahle kahle nalomuntu lo oshiye ikwakhe wahamba ohlalisa umakhelwane ngoba nakho uyamkhalisa. Ngisho ukuthi ufike nezinkomo ezi-20 kodwa uyafana nalo oshiye ikwakhe. Wayohlala kamakhelwane oshiye ikwakhe wayocenta kamakhelwane ngoba nawe uyakhalisa. So ukukhalisa lokho akukhona ukuthi uza nani, akukhona ukuhamba nje kuyovela emndenini kuwukhalisa lokho. Inhliziyo yakhe iyona esuke yazi. Ungaphathi inkomo ezi-100 uthi uyokhalisa kanti ekugcineni mhlawumbe wena obe nesandla salento evelile emndenini. So angivumelani nokuthi kuthiwa ukhalisa ngoba nakho unento oyiphethe esandleni. Ngiyabonga uthalente zonde lemlazi.
3: Bingelele Sithombe ezinto mzansi. Ungqongqoshe wakakopcha we IFP. Please sacela abuyise imali abakhokhi bentela le yakhokhele ngayo abameli kade ecaleni ebophise umholi we ABC ubaba uMavundla. Abuyise nalemali nalenayo lemali abakhokhi bentela le kuthiwa akakhokhi indleko zenkantolo oba lelo cala kalwini angathiwa akakhokhi indleko zecala. Wakhokha ngemali abakhokhi bentela, akhipha ngemali nenkatha noma yakhe. Khokha ngemali abakhokhi bentela, sicela ayibuyise leyo mali. Bese ke sicela nje ngesiguqa ngamadola, sicela abandla ngekuphenye le mali ekuthamintule. Le yasomabhizinisi abasathuthuka. Leyo 500 million, half a billion. Ikuyena wathi wanikeza abantu imali, lawo abantu abavela ukuthi abakephi, wanikeza abantu benkatha bodwa, thengela namapakistani amakhontena. Please sayicela lo mali thayivela abantu kwenzani, wenzani ngayo. Ngiyabonga.
4: Ngibingelela msakazi, ngibingelela amajeni wamahle ngokhethekile, umthwalo ugamenxa lo ngwakhanyile ngilapha esho wecintiziyo. Sithi thina abantu njengoba bezothola ithuba lokuvota nokuyithuba labo lokuzikhethela uhulumeni okumele abaphathe ikakhulukazi komasipala. Sithi abantu bengadlali ngalelo thuba bedize ngamavoti emaqenjini amasha abangawazi ebese kuthi ekugcineni ebese bezokhala ngamaqembu amadala bethi awabenzeli lutho. Sithi abantu abenze isiqiniseko sokuthi bavotela amaqembu alapha yakwi-GNU ngoba iwona amaqembu lawo azokwazi ukubalethela la intuthuko ikakhulukazi komasipala babo. Behlukane nokudlala ngamavoti bevotele izinto ezingenalo ngisho uzinzo ngaphakathi kuzona isihlula kwixazulula zona.
5: Hayi Sithombe sese uyaphila kabawo. Hayi ukhuluma nofulela la emawoti. Ngingena manje endlini ngizwa ekuthiwe ngathi kufanele kuncishiswe imali yothisha. Hayi hayi a-a. Ake qale lapha eParliament. Ake kwehliswe le mali lapha eParliament eholwela babantu abahlele abangenzi lutho abahoqa ubuthongo lapha. Ngeke, ngeke. Hayi ngeke sikhathele phela manje. Sikhathele. Hayi. Ake phukele imali futhi nje nalama deputy

0: sibesele ukuthi bangenzenjani. Bophinde emuva ngelanga sokunzima basazovula amaqembu abo labantu labalandela basazovula amaqembu abo. Maningi amaqembu asazophuma kuleli qembu le-MK, maningi aningi maningi kakhulu amaqembu asazophuma. Akulona iqembu leli angazini lena, angazi kuthiwa yini iqembu lini leli-MK elinganamthetho eliphethe ubaba nje ovele ekhombe ngomuno elithophethe ubaba ovele ekhombe ngomuno ethi ngiyaxosha wena ngithi hamba angifuni usondela eduze kwami. Iqembu elinjani elikhonjwa ngamuno? Alinawo umthetho sisekelo, alinalutho, alinayo i-constitution, alinalutho, ukhonjwa ngomuno. Futhi nangoko sefikile ubaba sezobiza imithingi yaxosha yahambisa. Eyi iqembu elinjani leli? Eyi alihambe le qembu alikho. Abalilandela abalilandelayo ikho libo libona phambili.
1: Mambofu uphile nje intokazi lapha esitudio. Uyazi thina ma-South African kakhulukazi thina nje ma-Afrika abamnyama ngabeka nje cace kusamele siyilungise ingqondweni zethu ngoba ngempela thina sinahulumeni lo muntu esamkhetha samvotela le nhlangano esayivotela sithi sifuna usimele ePhalamende ibuyise isithunzi sethu ngesikhathi kungathi ubandlululo. Hayi salahleka kakhulu kodwa-ke sasingazi. Kodwa-ke isisitshengisile ukuthi hayi akuyona yethu. Kuyasho ukuthi ngampela ngathi sisungulwa yayingamelene nomuntu omnyama kepha yayimelene neyifundiswa ezimnyama ukuthi zibambe iqhaza kuhulumeni wase-South Africa. Uyamuzwa nje uRamaphosa mekhuluma. Hayi akafuni ukungena ngqo esihlokweni senkinga yase-South Africa ngama-illegal immigrant. Uye intangene besegxeka thina. Ngiyabonga Nosipho Magwaza Mlazi.
2: Eh kunjani mangobanya phela ntombi? Hayi mophela sesisiyabonga kakhulu. Khuluma noSiyalo wabuthezini kwasele emadadeni. Ake ngibongele nje mfethu umfethu lade khona lapha ozongenela ukuba yimeya ye-IFP ngapha eThekwini. Ngiyajabula impela ngoba nami amagalelo akhe ngiyawazi kwemangubane sathi nje engaphumelela yabo ngoba abantu abaningi ayo sebasize kakhulu. Hhayi noma kuthiwa isibongo leso mhlampe umnikazi wase waqala iqembu thizeni angiboni mina kungaba nenkinga uma lelo qembu lithandile futhi uma ubona umsungulwalo ukuthi umuntu wayekhaliphile ongakaze anukeke ngisho enkohlakalweni. Kodwa-ke uma umuntu wayengena amacala ephume ngena mina ngeke ngimjoyine lowo muntu ngoba ngiyobona ukuthi hhayi uyisikhohlakalo esikhulu ulandela yini iqhuqhu lokunuka. Hhayi ngithi nje lona-ke osakhala usatetema akakhale kakhulu. Akhale kakhulu uyothini i-IFP mathi uyaphatha ngapho eThekwini uyofisa ukuquleka. Sathi ngavele yokwakha umuzi wakhe emkhatheni ahlale khona emangubane. Ngiyabonga uSiyaka Buthelezi Newcastle.
3: Sawubona mangubane. Kwi-MKP asibizwanga sayiyela and futhi we are happy with you singabavoti be-MKP asiyisoli ngalokho futhi ngeke siyisole ngalokho. U-President Jay Zuma akazange asibize kodwa yithini esakhetha ukumsupporter ngezathu zethu-ke. So-ke abantu bangakhathazeki, we are MK members and ngeke kushintshe futhi lokho. Siyabonga.
4: Msakazake wakho yezo hlelo sikeqa amagoli 0604807164 kuthini kwakho-ke nje kuphawula umlaleli uyakwazi ukungena naloko dabathi-ke lolu lona kudabake lwakhe thwakela mahambela-ke phambili. Siqhubeka impela-ke sikubhekele emsakazweni-ke wakho zona-ke indaba ethe-ke zahlaluka impela-ke ku 0604807164. Semsakazweni ezwe sabona
5: mangubale.
4: Molo baba uyaphila?
5: Asicela ukusekela Afrika. Ngithanda uthandala.
4: Yes, tatu tandala.
5: Uyabona apha eMzantsi Afrika sisengxakini enkulu. Ingakumbi thina silambileyo. Ngoba uyabona xa kuthethwa njengoba bethetha umongameli phaya nabahlobo bakhe aba be-EFF nabe-IFP. Thina silambileyo mangubani. Ayikho into ethethwa ngathi phaya. Xa kuzothethwa ngovision ye

0: Hawu madoda. Abantu be-IFP yabaphoqa isinkwa i-MK, isinkwa yabaphuca uyangizwa ngithini Mambovu? Hey, ngoba nami ngo-2024 ngangiyovotela yona futhi i-IFP. Bonke laba ababhongozayo bayi-IFP. Uyezwa Mambovu. Hey, yabaphuca isinkwa iyaphezuluke iMK iyaphezulu ningabhongozi tholani nibuka iMK. Ngiyabonga Mambovu.
1: Msakazake wakho yezwe 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaula kuyona ke imqhafazo omlalelo otheke wangena shiya kona uPaula nje kwakhe ubeka nje kanjena. Uthi ke Mangubane Ntombi Ntambama, ngiyakubingelela ohlelweni ke lwakho uyaphela, kodwa uthi hayi bayadumaza abantu bakithi Mangubane namanje basabhekelana ke ngamaqembu abo namanje umuntu Mangubane akahlale la ehleli khona bandla, ngoba uthi ke umuntu akahleli la ehleli khona ngoba ebona ukuthi ke kuzomsebenza. Uthi umuntu akahlale la ehleli khona ngoba ebona ukuthi kuzomsebenzela. Ngisho ngoba Mangubane ungamgxeka komunye umuntu noma ungamgxeka komunye umholi uma ngabe ke wena omvotelayo ungawuboni ugcobo uzoqhubeka nje umvotela.

0: matric ngale ndlela abafunda ngayo. Ukufuthi thina bantu esingenabo matric nesinabo ubuhlakani nesinazo iy'nhloso zokulungisa izwe, akufanele thina sitholakale ngoba phela ukhona umuntu ongakuthandi kusebenzisana i-democratic alliance ongenini mese ngivaleleka ngala ma-screening abo. Kodwa nje isingakho ngiyaxolisa kakhulu kodwa nje Sinosipho ngiyabonga kakhulu ithuba.
1: Kolongelo mfathi siyabonga kakhulu.
0: Yebo, yebo sisi wami.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena share kona uPaula nje kwakhe saliguqisa kuhlelo khona kuyena lapha ya uBishop Nathi Zondo lapha True Vine Community Church bese uthi ke ngaleko lokho lapha ngehora ke lesithupha umlungiso indodo izophinda buye nazo ke zocina njalo ke uhlelo lwehlano ke namhlanje sikhona ke zakudala njoba khona ke lapha ya uPhethe Mpolompolo sibheke kuyena kuBishop Nathi Zondo uthi ke sayithola nayo into zethu bese siliguqisa lona kuhlelo umlalele ngathi ngaba nempela sonto enhle nje kakhulu.

0: Alright, ashalashale lohora lokuthi siqale uhlelo ezakudala serious old school music phezu dibalambalo bingelilayo kodwa njengenjwayelo ke uhlelo lethu meliqala siqale ngobhoza nomndayi baba siyakuthola
1: manje ninjani mfowethu
0: siyaphila kakhulu singezwa ngakuwena ukhula namhlanje kodwa khona ngezwi lomoya siyakuthola
1: kujabule ngiyabonga mfowethu ey ngensuku zibalo esidlulile nondaba ayu amakhaza nokubanda
0: yebo yake kwaqina
1: hayi namhlanje nondaba sokhuluma ngomuthi ekuthiwa impathampatha
0: oh mpathampatha
1: ya bekamfunde lethi impathampatha lisho ukuthini lisho ukuthi ngiphathe kahle
0: oh okay hayi ukuthi ngoba sasuthi impatha umuntu ocabanga ngendlela ethile
1: hayi impatha le

0: ukuthi uthosa uthi impatha hayi le.
1: Yeah, yeah.
0: Oh, lokhu kuzona usebenza into eziningi mfowethu.
1: Ehhe.
0: Okuqala zonke nje basekuza ngena ukhetho. Osopolitiki bazodinga lo muntu kwenza ugqame esiqukwini, ugqame kamnandi kodwa.
1: Okay.
0: Uma khona enibanga nabo isikhundla, babela umphathi uqhanyelo wena nje ukuthi awunanga umuntu ongasiphatha thina unondaba. Uma nginzo ngasiphatha akekho umuntu. Okunye futhi ugqama ngayo esithi zonto uzubodwa ukusebenza ngempela, usebenzile uyemcimbini uhlale ngaphandle besingani ithi hayi uthe uanda ngibuza ukuthi ubusudlile wena wedwa.
1: Oh madod,
0: wena wedwa usathi hayi bekudozeke ngalingani yokushuthela lahle khona izikhulu. Hawu, nguba mina ngahlala nezikhulu impathampatha.
1: Uma naleyo nto ungazange uzuyisebenzisa impathampatha kusekwenze njani?
0: Kuyenzeka lokho zonto, kuyenzeka, kuyenzeka ukuthi zonto aso yonke imithetho eyimedic health kuyenzeka zonto uNkulunkulu akudayana loo nto. UNkulunkulu akudaya ayinike wena kufana zonto nobusoka khona abantu abadinga emuthi zonto into wavela imthanda inkosihamba unondaba umashadi one ngabe ngithi two nje uzithulele
1: ungasho ngoluthi ya
0: ya zikhona into ezinjalo-ke ezingadinge emuthi nje zonto ezingadinge emuntu kodwa-ke la impathampatha yakwenza lo okunye zonto khona into ebhizi kabi la uTikTok ezukuthi akondle
1: oh yeah yeah yeah yeah
0: ngithe ngiyasibheka malakho hhayi liqhamukanga zonto
1: yeah
0: uqhamuka athembekile amadoda lawo
1: yeah hey kakhulu hey
0: uzuthi hawu nalona hawu kahle nalo right here ithi nangu indoda ayona ingani sencane zonto
1: yeah
0: uthatha uyimpathampatha zonto uyigeze uyihuqe ngayo ingane uyithathise manzi uyihuqe ngayo ngesikhathi ikhala ingane izokhala esifubeni salowaya ngaphakathi
1: yo
0: ngesikhathi uyonda zonto lapo. Hawu yondla.
1: Oh, uya uyathinteka.
0: Uyathinteka ukuthi ungosami ingane yamaza eyi kule nyanga zangithumele imali. Ayi, ngikhuluma ngempathampatha zonto. Uma ngabe zonto uzobona ayisebenzi kuphela impathampatha ebantwini kuphela, nasezilwaneni. Uma ngabe ithole inkomo ingafuni ukuncelisa ithole. Uthatha leyo thole leyo ulihuqe ngempathampatha. Uzoncela nje inceliso nje itho iyasebenza zonto iyasebenza kodwa ngiyondimula wonke umuthi ofuna ukusebenzele lo wenhlanga ngesibomu nje uqale ngomsaka ikhombo yomsaka zonto
1: noma imuphi
0: ngoba khona izinto zonto ezivimba umuthi ukuthi usebenze eziphi lezo isichitho nesinyama zonto.
1: Oh, okay.
0: Yizo engathi isichitho nesinyama ngabe imithi ongahlukani kakhulu nayo.
1: Yeah, yeah.
0: Uma usebenzisa yonke imithi oyisebenzisayo izosebenza kodwa kuyizonto okwathi imithi ayisebenzi kumina ngoba nje umuntu wenhlanhla ubalashela umuntu wenhlanhla unjalo ungaqali uqala ngowesichitho zonto uqale nowesinyama ngoba uzimba yonke into.
1: Yeah, yeah.
0: Awundlela nayo ipathampatha le. Kanda ngomsaka. Usuza kumpathampatha, kusho abona ukuthi hayi namaso.
1: Sekuthola boss.
0: Uyangithola?
1: Yebo, yeah. Uthena ma?
0: Namasoka.
1: Yebo, yebo.
0: Ngoba ipathampatha ithi nzoni ngiphathe kahle. Into kazi ivele idabukele zothi awubandle unondaba ngisase ngidabukele kwadla awubandla awu izizwe inecala somali izizwe igihle ukuthi ayiqomi ngayo.
1: Okay.
0: Ivele ishawunembeza akusami kuthi ngesomandla ngamqomi zonto ngothi nje ukuthi angiqomanga ngani ivume njalo.
1: Ya impathampatha uyihlanganisa kanjani umuthi owodwa noma uyohlanganisa
0: umuntu owodwa nje phaxa zona.
1: Oh.

0: Okay.
1: Ngikhuluma ngawo uwodwa zonke. Phatha.
0: Le ngane esikhalisayo siyayigcoba kuphela siyasifunzi wona.
1: Asifunzi kodwa engathi ungathola zonke usemanzi, yezo lo usemanzi. Uhuke ngayo. Ya, ngisathi ugeza, bese wakufalisa kuyona. Yabo ugeza ugeza uyohuka ngayo. Hayi ke lapho noma bayikhala nje nomkhala umchamo noma ichamele noma yazi ngani uma ichamele iyakhala noma bilambili iyakhala uma ikhala nje hawu ashinteke utsotsi ngophela mongodla utsotsi zonto
0: yeah
1: ashinteke noma ephuza ukuthi uqeke umntwana imadoda uyazi ingane yami ayidlile ingasayidlile ingane yami yabo inkathampasa hayi zonto-ke kubasizile abaningi ngoba ezondi kasibuzi indaba yenza umuntu angondli ingane azi kahle ukuthi eyakhe ngibuza lokho
0: ngathi sandale kungezona ezithu khona ongayondle yakhe
1: ngiya-understanda zondi la engaqondi mhlawumbe wesifazane wayetshakadula kakhulu ngiyakubona lokho ihlukile leyo
0: yeah
1: but la zondi une-show ukuthi eyakho wazingani zondi ukuthi une-show umbona ukuthi ayipose enkundleni zokuxhumana hayi intwana yami kodwa akondli kodwa
0: ya ayibukhuni le ibukhuni kodwa-ke nayo impathampathi izizokhala esiswini endodeni
1: usizo zondi and enye into zondi sakhuluma ngani sakhuluma ngokondla abantu besifazane kumele baqale bamfunde umuntu uqale baye ukuthi uhamba ngemoto enhle ugqoke kahle unokamnandi eke bafunde i-character yakhe before baqome yabo ngoba umuntu uzombona uhlale endlini enhle kanti ulamthuthu nje
0: yeah
1: yabo mina ngizonto angi-understand ngempela ukuthi une-show uthi ngane yakho yini unayo imali kizowala umuthi wawusebenzi zonto enye into leyo
0: yebo kuthiwa uyahluleka kodwa hhayi kodwa ukuthi unayo imali nje eyi ibukhuni
1: inzima zonto ngoba imiqamelo zonto igcwele iy'nyembezi bekhala abantu bethi ubabona ngani ave swank ave gqoka kahle kodwa akona
0: ya and futhi akukhali unina nabo asuke beyondla leso sikhathi nayo
1: imali idlozi alikhali lapho
0: ungayikhulumi
1: alikhali wena yini-ke sondike lapho-ke izokwenza ukuthi zakho into zakho zisebenze mathiwa kukhali ngani engazange izilethe emhlabeni zonto inzima zonto so impathampatha ikhona bakwethu uyayithola nje kuwo wonke ama-distributors nje ucele impathampatha iyasebenza inamandla mpathampatha kusho ukuthi ngiphathe kahle
0: ya ngiphathe kahle ya
1: ungizwele nje ungidabukele
0: kule abafuna ukukhethwa ey'khundleni wenza isibonelo ngokhetho lolu lamakhansela kodwa phela asemsebenzini sifuna ama-promotion
1: kodwa amakhansela ngiyasenza kumele kanti ngiyada ngawo ngalesi khathi hayi zondi abona uma uthathe uqala ngomfana nacala bese uthatha impathampatha bese uthatha ugibele weni
0: for promotion emsebenzini
1: yabona impathampatha nogibele weni zondi ngihambisana lapho-ke uzikhimizisa uyobona zona ikakhukazi zondi ngala kufuna ukhethwe khona abantu uyabona abantu wazi ukuthi funa uqale ukhethwe emphakathini uqale mhlambe benuwu-4 nize nibo-3 kuze kube wena-ke yabo kule zondi imithi uma uwumuntu engafane ehlukane naye bese uya ukuthi wenzani-ke yabona lena yamaphozishini ubuse usebenza uqashiwe ufuna amaphozishini uhlande wobasi impathampatha nogibele wena awuhlukani nako nondaba awuhlukani
0: yeah
1: anti bogibele weni ukuthi ufuna ukuba uyagibela ufuna ukuba phezulu ufuna ukubonwa kahle
0: ufuna ukubonakala
1: uyagibela angithi uma phansi kuthiwa gibela esteji angithi ukuze bakubone abantu
0: ya
1: yabo so ugibele weni zondi nempathampatha ubhalanse ngazo zonto awu zondi hayi

0: hey, isikhala sikhona emidlalo wena. Yeah, ayi sibe sihluphe lapho thina. Eh sisho into ngapha, senze enye into ngapha. Yabona nje.
1: Sesizula sifuna sagazo sizwa bangcono akho.

1 minute after 7, gula mwash jinga manju. Eza kdala, kwiz lumzan, 98 FM. Pedzo ni balamba da shil na e. Kanye tembu tu right, lao kona njenge jwen. Slewa sik le tela zona jwe. Lezi zik toba yo. Gage, izi ndo zamse ilungi le. Sek nga shok kwa lumla omu guti ge. Leo gas kwa nzak lezi nzu guzo kwa nzega. Kwa shoka paza misek. Yeah, nga npela, I test, I kona na mtla nje. Hey! Yakhumbula ukuthi safunda thina mekuthiwa kuzi-test kwavele kubanda amathumbu. Bandiyana amathumbu, kumbande naseyibilini inkosi yami, mekuthiwa nje test. Hey! Angiphathi khona uthisha mezonizuma vele athi nje khiphana ama-exercise test. My way babo! Oh, zizowenzana vele. We thisha wenzani umthetho wakho? Wenzani? Alithinto lelo exercise le test, siyatshelwa thina. Mean to test next week, yabo. Bese lo sikhunjuzo. Nalo okubhlungu. Manje kangakanani lo uzoqhamukisa ukuthi ikhona manje I test. Hayi, like hayi khona ke test ngo past 7. Yebo. Memory test. At least lethu ke hayi akushayana kuyona inabo ubhlungu. I test emnandi. Khona ivote after 8. Ngingoma esophuma ngayo. Ilezi ngisanda kuyithola ingoma ezingena nje la ohlelweni. Angithi phela ngihlale ngiyoyibheka bese ngiyiqoqa ngiyifaka. Izona ke lezi ke ezithest izona futhi lezi ke iningi zazo ezingxenye kuba isevotini. Okay, into engifisa ukuyixoxa namhlanje kule ngosi le ngiye ngithi khona kuyona siyahlephulelana ngezinto ezenzeka la kule industry yomculo. Ile last week ngixoxa ngento emayelana nokuthi radio ibalulekile kwi-career yomculo. Noma yayibalulekile, sabalulekile kodwa i-social media isizamile ukuthi ibalansise. Ngoba sekukhona inkulu kabi impumelelo ku-social media engaphandle kwe-traditional radio le ngikuyona. Kukhona linye uhlangothi la engifisa ukulithinta. Ngiye ngibizwe abantu abathile aba-organizer ama-workshop nembuthi.

amapiece, the pieces. Ngumbula babhodloza kubaba umjie message njalo the pieces. Ziyele mntana mphambi kwalokho ijiluka ithe woza. Woza Friday. Usufile yiwolo esikubona ke manje ke. Yeah, u Friday wawunentokozo phakathi nje. Kwakukhona intokozo khona nje kubazali mekuyi Friday. Kanathi ingane. Awu sasike sazi ukuthi ngomgqibela ngeke sivuke siye laphaya. Esihogweni esikoleni. Angisabi mina ukusho ukuthi isikole hayi. Phela ngangifunda phela bongipretenda like I mean ngizokwenza njani kodwa hayi. Khona nje injabulo engangiba nayo uma ukuthi ngeke ngize ngiye esikoleni. Engeke ngikwazi ukuyichazela omunye umuntu. Dennis Nosipiwe. Abafana namantombazana aqoma lapha inda aqoma.

Ungaziyabuza ukuthi just yani manje se alright ngizodlala ingoma la wena uzokwenza nje ukuthi ke ungitshele ukuthi eyiculo ubani ithini ngathanda bekune story futhi osikhumbulayo noma osaziyo ngale artist noma ngaye ingoma nje whatever 0604807164 inamba leyo ngene moyeni noma 0638208448 leyo ngoma ke eyi test ya namhlanje na

0: 얼마나 슬픈 맨픈마에 너 뱅에다니
1: 야 에이 뭐야
0: Yes, é uma galá, porque quando a mulher sabe no baú lá do último banido, banido, cuida lá. Ora, esse é o punho, punho grisho de lá, se esse é o punho, punho, punho, é o bamba.
2: Escolhi no pouco, o mundo OTT.
3: Ngithanda ukubonga kubaba uMbidli. Mina ngumakoti osemncane, sinobaba kwami. Besineyinkinga ngenkonzo yasekamereni. Khona ke owasiyalela ukuthi ubaba uMbidli angakwazi ukuthi asisize yize noma bese sisame izinto eziningi kodwa singathola usizo. Kodwa ngenhlanhla kubaba uMbidli ukwazile ukuthi asisize kwinkinga besibhekene nayo. Kumanje emshadweni wami kumnandi kujabulule. Ayikho into engathi ngikhala ngayo manje. Ngithanda umbongo ubaba uMbidli. Ukuthi angathi angasiza nabanye.
2: Yiba yinkosi ekamelweni ngobhoko. Vuselela amandla akho enkonzo yasekamelweni. Umama ajabule ekhaya.
4: Inkunzi Dr. Mbidli. Ubhoko liyasebenza ngempela. Izidini zombhede ziyawa.
2: Xhumana no Dr. Mbidli uthole usizo njengamanje. U Dr. Mbidli uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka. Izwi lomzansi, yizwa umehluko. Ezakudala 6 to 9 kwizwi lomzansi.
0: Alright, yeah, siyabonga kakhulu. Kodwa ke ngifuna ukufaka laba abaphawula ke ngohlangothi ke le WhatsApp abathumela ama voice note ngizwe ukuthi bathini. Le yangoma leya ubani?
5: Hello Mpala.
0: Yebo.
5: Uyivani Shashaka.
0: Alright.
5: Ugogo Ndlovu Ntosweni.
0: Ugogo Ndlovu uthi uyivani Chaka Chaka. Sidlule size komunye othumela ivoice note uthi ubani?
6: Hi Ndaba. Wena ndaba ungathini mase ngithi mina uBrenda Fassie without the big juice. Ngicabanga ukuthi uyena lo. Othola lapho umgobhozi lo okhulumayo la engonyameni aphakele. La kaphakele umgobhozi lo. Ngiyabonga Dark Mandaba.
0: Into engihlekisayo umgobhozi le ukuthi ungathini mengithi. Justini phendula hey abafundisa abantu abadala hayi.
7: Hashtag ezakudala serious old school leliculo empolo lishawa uwini khumalo lengoma le ngiyakhumbula lengoma le uwini khumalo lo the late one usanda kudlula umaka makabani maharithabile lento ngiceculayo indodakazi yakhe uwini khumalo lo.
0: Alright, siyabonga lapho. Ukhona omunye othumele WhatsApp uthi ngibheke ukhona ngizawufunda uthi ke mola amancinza mina malume mina malume ka MG Zondi kumnandi uhlelo lakhe uqhubeke uyasibusisa. Oh, siyabonga ankele, siyabonga ankele. Mo malume MG usho ukuthi umalume wami futhi yabo. Yeah, direct.
8: Sanbonani, hi Mpolo.
0: Yebo.
8: Ukhuluma noJabu eVillage. Kodwa ke ngisemsebenzini njengamanje. Ngithi mina uYvonne Chakatak.
0: To Yvonne leya uthi nomunye.
9: Uzondi ngiyakubingelela nabalaleli.
0: Yebo.
9: Locula uPatricia Majalisa. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngakwamgenge le kwamaphumulo kwamaqumbu. Amen baba.
0: Hey, siyasizithini la.
10: Kunjani Mpolo, isithembiso ngivuka Khumalo. Bengizothipha abawu-2 konje kuthiwa kushiwe yedwa, ngeke ngisamusho umasiphakela. Ngoba kufuneka umuntu oyedwa, sengizosho u-Ebony. Ebony lo.
0: Hey, yeah. Hayi, okay.
11: Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ake ngithi uPatricia Majalia lo. Osho uzakhelela ephakameni, ngiyabonga mfethu.
0: Alright.
10: Hey, Nuda.

Yazini angibathathe lidlala Harari ithi jikeleza ngoba baningi abantu abaphawulayo ngale yangoma le eyi-test namhlanje kukhumbuzeka ukuthi yiphi le ngoma le eyi-test namhlanje kuyiyona esikhuluma ngayo ukuthi kwakubani lo.

khona. Ya, ba siyakhuluma nje siyakhuluma. Kuyakhulumeka na off air khona namhlanje. Hey abavoti labantu kanje usinyaka kushuthi wayethandwa. Kushuthi usinyaka wayethandwa ngempela kulezi mculo. Kodwa ke ngithi kudedela kancane eyodwa ingoma emva kwale. Ya kuzocaca. Emva kwalela ngiyavotisa. Ngiyavotisa ayisi yavula. Hayi. Ngithisha omkhulu ngapha ngibhalisa ama test. Ngi IEC ngapha.

Thiwa mwenze ingoma emnandi awuyazi musayenze uyenze nje yabo wenze phela bo ngoba yabo creativity yakho express into ufuna iexpress kodwa sikungazi wena ukuthi lento izosebenza kangakanani enye ingoma le Lazarus Khahudi this place is boring yo yayivutha kudala isavutha namanje uyayizwa nje ukuthi kunenye into nje kuyona evusayo kumuntu endlela eyakhiwe ngayo. Okay, ukuvota sivotelani, votela ingoma ezimbili zensizwe eyodwa eyokuqala, i-Go Away, ile i-Go Away.

kulungile simthethele ahambe indlela yakhe esimvulele indlu yakhe iqedhiwe. Oh, stay in fetho. Nashina kupuwa nga uthatha.

0: Sithathe ngoba usungenile usemsakazweni sawubona.
1: Yebo, abanjani magaya?
0: Hey, lokho kungasho lutho mfowethu, njani nina?
1: Hayi, sikhona mfowethu. Hey. Izo lezindaba baba.
0: Yebo, bafese zibe munci isonto lonke. Futhi angazi siphumula ma kunjani. Sikhuluma nobani thini? Ubani esikhuluma naye?
1: Oh, baba ulokhuza lona ufanzo mfowethu wamabika la inandi tafuleni.
0: Mfoka mabika, zifikile indaba kuwena zanjani? Uyazi kanjani lezi?
1: Hawu. Hawu mfowethu, lensizwa bengiyazi mfowethu lensizwa lena. Kakhulu. Kakhulu mfowethu, ha kakhulu mfowethu, lahlekelwe man.
0: Yeah, kodwa ke
1: lahlekelwe kakhulu.
0: Kuyintando kaNkulunkulu, ngeke sikushintshe sekunjalo kunjalo.
1: Yebo, yebo, yebo, yebo. Ey. Silahlekelwe kakhulu man.
0: Danke bhuti, kulungile, siyabonga.
1: Yebo,
0: ngiyakuzwa, ngiyakuzwa uphelelwe amagama. Awazi nawe ukuthi fanele uthini, kodwa uyakhala.
1: Yebo. Uyakhala. Yebo, yebo, yebo, ayi.
0: Phila baba, phila, phila, phila. Ayi. Nakuthathu songenile sawubona.
2: Yebo, yebo, sawubona mkhaya.
0: Hey, bhuti, ninjani? Yes, ubani lo? Untsumantsumane, ya, Untsumantsumane. Nazi indaba mfowethu, sezehlile. Kuthini okwakho ukubeka?
2: Ngihlaqeke kakhulu. Uma nje ngabe ingoba zakhe la online. So manje, yebo nje zobuya ngahlangana ngo-defense bangekhaya.
0: Ah. Yebo. Yona tizobe wehlangayo. Kodwa ngoba esenzele khona kusukuyaphila usawuphinde wehle ngayo futhi nakulonyaka.
2: Hayi kunjalo, kunjalo ngaye ngikhohle ngoba isatholakala nje la online.
0: Ah. Thank you very much. Siyabonga bhuti. Danke. Yo nkosi, hayi uthi uyazi mnambithi kushelwa kanjani. Ingoma le ayishaye no Mains. Yona ngoba ebe hit ngendlela esimangaliso. Futhi ke ezinto ngathi ziyakhuluma. Ngoba ngendlela ebe hit ngakhona le ngoma. Ungathi khona ebikusho. Khona ebikubikezela. Khona ebikubikezela. Ngizocela ukulinde kancane ke manje ocingweni. Awume kancane nje ungifonela ke sithole uSomnandi. Sikhulume noSomnandi wesabeka. Sizwe ukuthi yena ke athini amazwi akhe. Afisa ukuthi nje asidlulisele wona njengabathandi bomculo kwaMaskandi. Ngiyazi ukuthi nginyathele emsileni. Ucingo lwami selilokhu luphayize njalo. Abantu bafuna ukukhuluma ngale nsizwa yakwabani na, yakwaDlamini. Kodwa ke awungiphe nje imizuzwana ana ke ngibona ukuthi ke ngixhumana kanjani lapha noSomnandi wesabeka naye adlulise nje ke amazwi afisa ukwadlulisa esiduduza thina ke bathandi bomculo kwaMaskandi nabalandeli nje ke abathanda ke umculo wesintu ke sizoke sithole ke ngabe uSomnandi ke usiphatheleni osukwini lwanamhlanje right ake ngithinta into zami la ngibona ukuthi ke kwenze kanjani na sizama ukumthinta la uSomnandi wesabeka.

0: intombi zimgili igoda phekwe chiskop. Ah, usuka madoda. Somnandwe sabeka kulungile. Ukhona la kulayini sokhuluma naye sise ukuthi ke usiphatheleni njengengqwele. Uma kuziwa la kwamaskandi simbonile ngena neinsizwa khona lapha ya kwaDlamini ihola ihola beyoveza beyoveza nje amehlo lapha ya kwaDlamini njoba kwehlekela isigameko esingaka sinaye kusomnandi la njoba sazi ukuthi ke kulomsakazo akageje somnandi masifisukhuluma naye siyamthola noma ngabe kunini ukhona ke la kulayini ngizothatha le lithuba nje ke ke ngimingelele kuwe sothole siyakwemukela emsakazweni
1: angibingelele makhaya ngibingelele mfowethu ngibambe ngazo zombili ngibingelele abalaleli bomsakazo izwi lomzansi kuphi nakuphi nakufika khona umsakazo ngithi sanibonani nonke
0: siyavuma mfowethu ngiyabonga ngoba usibuza ukuthi sinjani ngoba uyasazi vele ukuthi sinjani masinje sothole ngesonto ekuseni sivuke neindaba eyimuncu eseyishintsha impilo yethu cishe isonto lonke la singena ezinkundleni zokuxhumana sibona kuthiwa rest in peace sangakholwa mhlambe ake sibeke esithombeni nje somnandi ukuthi zifike kanjani lezi ndaba kuwe nje qobo njengengqwele uma kuziwa la emculweni kamasikandi
1: makhaya nabalaleli bomsakazo kwaba inkinga enkulu futhi ngebhadi nangazi noma ngani ngangingalele ma ushintsha nje ku-social media ebusuku ushintsha nje ngobhekile ayibo ukukhuluma kwashintsha bathatha ucingo-ke ngalifaka kumzimba ukhalimayo uDlamini ngathola ukuthi uDlamini wangitshela ukuthi usendleleni uyakhona empangeni wavele wangitshela nje iqiniso ukuthi hayi konakele vele Eyi, yaqala inkinga ekuthenike usicebi yena wonke phulu. Loyithulele wakwaDlamini, lothuledu wakwaDlamini, lo muntu ongasho lutho Dlamini. Kanjalo nje, logupta uchungu.
0: Yes, umacingwane, yes.
1: Umacingwana, ayi, kwabanzima, ucabanga mase kuthiwa abantu bomndeni bafika kwisimu sebeqoqa impahla.
0: Jesus.
1: Esizo eziye ekhaya, umnikazi waze ngasekho engasayi ekhaya, sesemakhazeni. Kuyisikhathi esinzima amakhaya nabalaleli leso. Kade uphume ekhaya uyosebenza, kade useGoli, uphuthume igigi ethile ngokokusebenza. Okubuhlungu kakhulu umgwaqo, angazi noma ngizothi uyikhaya lethu, noma ngizothi uyini ngoba sihlala kuwo makhaya.
0: Sihlala kuwo futhi noma sesidlulile emhlabeni sihamba kuwo futhi
1: sihamba kuwo kunjalo manje ayikho indlela yokubalekela awuvele ungazi ukuthi uzothini kodwa ke ukubuyela nje kahle ngithi silimile ngale nsizwa ibinamagalelo anzima emculweni inendlela yayo inamandla kodwa ingasikhukhumezi udumo lwayo luphezulu kodwa yona iphansi ngoba mina ngibe nenhlanhla yokusebenza nayo kakhulu kwingoma kazwele konke
0: yes
1: ngoba phela abantu uma ungabuya igoso labo usuke ubahola wena usuke ubalide ubahola ngayo yonke indlela ukhomanda ngayo yonke indlela yayenza okwenziwayo le nsizwa ngaleso sikhathi mase kuphelile okwenziwayo izimele lapha ithula ikhulume le nsizwa mawuthi ukhuluma nayo ithi yebo konke nje ngazi uyebo mina ngosicebo akukho okunye engikwaziyo ekukhuluma ngazi uyebo silimele ngaleyo nsizwa ibithi uma ifeacherishiwe ezingomeni zabanye abaculi ifike yenza u-one futhi ibingeyena u-one band ukuthi bikumaskandi kuphela even ko-hip hop nakwamanye amagembe kosini besizwa lapho intokazi yasemsinga engaculi umaskandi ifike ingene nje kamnandi ithi khaxa ayisilimele ngaleli jongo
0: iyafihlwa kusasa mfowethu
1: siyambeka kusasa ngoba umuntu usemsingi lokhu efika izolo ngakho ukulungiselela indlela ukuthi kuhambe ngendlela umuntu ahole ibandla likamasikandi ulifundisa ukuthi osehambile simhloniphe njengoba siye simhloniphe ephefumula ekhuluma ephila

0: izile ke namhlanje kuseni siyohlanganisa nomndeni wabo Dlamini. Kwaphunywa lapho ke futhi kwase kuyofiswa ke emachunweni kuyobeka uGupta. Konke nje ke kuhamba kahle ke kuthatha ke inkosi yami sekuyilanga lokuthi ke siyobeka yonani inkosi yamagcobane.
1: Sothole siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti. Sithi nje ke endimeni kaMasikandi siwumsakazi izilomzansi dudu akwehlanga lungehli. Idaliwe indalo le ithi ingoma kaNkuluNkulu singabahambayo thina sinekhaya lethu ezulwini.
0: Kunjalo lithi iBhayibheli ozolo wesifazane imihla yakhe igcwele kuyaluza. Ithi ibaleka njengethuzi ibune njengembali kuthiwa simele ukufa. Magaye ngempela ke akekho umuntu oyophuma ekuphileni kuyiqiniso elingephilwe sonke silinde impelasonto yethu noma ubani.
1: Amen baba, siyabonga samnandi, siyabonga.
0: Iyabonga nkosi yami.
1: Thank you.

0: kulungile. Angithatha umlaleli ngimuzwe uthini wena sawubona.
1: Hey makhaya.
0: Bhoti kunjani?
1: Hey makhaya yaphetha makhaya. Ngifuna ube ngivuma kwabubi makhaya.
0: Kubi mfethu ubani lona?
1: Umthothongo lapha mama.
0: Yes umthothongo. Nazi indaba ifikile kuwena zehleka njani?
1: Ezihleka buhlungu.
0: Mhm.
1: Kwa imanje njena angizizwa ngemzimbeni. Hey makhaya. Kade sijwayele ukufika kona empilweni kodwa ungathi siyaqaleka.
0: Asivumi akuvumi ukujwayeleka.
1: Asivumi ukujwayeleka makhaya, silimele endibeni nomculo makhaya. Kakhulukazi kumasikande ayi silimele kakhulu. Hayi akuvumi, abade besha abalaleli nje nami ngifana nabo, angikwazi nje ukukhuluma.
0: Nkosi. Eyi!
1: Kodwa ke nkosi sakhe sithi uyazi uThixo.
0: Uyena owaziyo mfethu siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga.
0: Thank you bhoti.
2: Uthushelwa kanjani?
0: Ya senzo ngajwayelekile kulomsakazi ingakho sithi siyakupha.
2: Uthushelwa kanjani?
0: Lelakhe ithuba. Awubhonge, awubhonge nawe emswaneni.
2: Uthushelwa kanjani?
0: Usemsakazweni sawubona.
3: Sawubona bhoti.
0: Ninjani bhoti?
3: Ngiyaphila bhoti, yikho nje ukuthi indaba kaSicwebe inkosi yamagcuka.
0: Yes.
3: Kodwa sekhulunywe lulanga into esiyaziyo ukuthi ngabasila nje sonke siphilele ukufa.
0: Kunjani?
3: Abekho oyophila kuye phakade komhlaba. Ngiyamkhumbula-ke uSicwebe efile emculweni ehamba nomhlaba.
0: Yes.
3: Wafika lapha wathula ithekwini ufike khona namhlanje. Wafika lapha kwadlala. Wathi kumfana uzomveza kubantu. Wayegqoka ubhekhe, wabhekwena emnyama, neshethi elimnyama, nekhavela emnyama lo mfana. Egaxe isikhwame ngathi si-brown, esali ikhepho. Wayikhumula kodwa ephethe ngesandla enze esikhele ekhanda. Emnani ngomzimba, yabona nje lona magayi mkhulu kabi ngalesiya sikhathi kunesicele emnani ngomzimba. Hayi manje abasemkhulu nomphatha. Wathini umshazi, wathi umshazi mfikeni nangumfana, uhalile, nakwazulu-Natali. Ngifika naye egubu bamzila, wala emaqhubini nje khona la emfikeni. Usiba wadlamini. Hayi ngamazi lapho wathi i-albhamu yakhe esibili le ayeyizomveza ngayo. Wasuka lapho-ke lo mfana kuze kube manje ubelokhe nedumele nedumele emculweni. Kana siyabonga amagaye noma kunje
0: ngize
3: ngakhumbula ingoma ikabhutu lo bhutu lo kuthiwa ukhansela.
0: Uthwasale
3: khansela. Eyi ngayikhumbula ngoba ngisho yona le nto eyenzekile uthi ma uphuma uhamba uye emsebenzini nofuke ungazi ukuthi uyobuya.
0: Kunjalo
3: ngiyawabonga ube right bhoti, ngiyabonga ujabula la.
0: Hayi ngiyakuzwa ukho right mfethu kodwa kulungile, uNkulunkulu uzosiqinisa. Ngiyabonga.

0: Ya kunjalo uya on 98.0 FM. Ya sixoxa nje ngeqhawe la inkosi yamagcokama uSicebi umfoka Dlamini insizwa le phansi emsinga kwaKopi usuka abathatha siyazi ukuthi njengoba sise siqeda ukukhuluma nengqwele la ubani uThokozani umfoka Langa ake ngishone phansi emkhomazi ugcwala ngomoya phezulu le kompambanyoni phezulu kosgwaza kuzo zonke nje indawo ezakhela umkhomazi namaphethelo ke sikhulumele phoke nomfoka Majaza na usuka madoda uphuze chemistry umfoko amnyanda ugedeza njengengqwele naye ngoba sithe ake siqale ngeingqwele nje la emculweni kamaskandi ngiyazi naye ukuthi umfoko amnyandu ngeke uvale umlomo kukhona zosipha khona mayelana nalensizwa esithe yadlula emhlabeni ake ngithatha intambo ke ngigudle nazo ngishone phansi emkhomazi ugcwala ngomoya ake ngibona inyamthola yini la gedeza
1: Makhayele
0: Baba ninjani
1: Sikhona ngane ka baba namaxhubana kukube
0: Ay kubi ngempela gedeza zifikile indaba sazizwa kwamuncu isonto lonke mhlambe zifike kanjani lezi ndaba kuwe nje njengomuntu esazi ukuthi iyona ngqwele yethu le la emculweni kamaskandi
1: Engakusho nje mntaka baba ngingathi nje ngithi nxese kumndeni wonke wakadlamene nowaka nowakamthoni kodwa engakusho ngane ka baba kungiphathe kabi mangizwe iminyaka yakho mfana ukuthi besemncane kangaka asheshahambe kangaka emhlabeni ne-talent elikhulu kangaka
0: hayi kakhulu bhuti
1: Ungiphathe kabushuku ngempela yebo yena bekungena umuntu kade ngijolene naye kodwa engakusho nje ngithi umndeni nomndeni ay abana lengenxeba ngoba akuyona into ejwayelekile ukuthi umntwana emncane kangaka eza nezinto ezinhle emhlabeni adlule kabuhlungu kangaka
0: at the age of 29
1: kuyangithusa kakhulu ngase nginentshebe nginentshebe esithanda ukuba mpunga ngalezo yikhathi
0: mhlambe ungathina amazwi nje okusiqinisa idolo njengobhuti omdala kulendima kamaskandi futhi esimhlonipha kakhulu uphuze chemistry ukududuza thina abantu abancane ngoba uyabona ngathi ligadla lishakwani womncane nomdala konakele nje angathini kusinikeza leya mfudo imali ogedeza njengomuntu oseqinile
1: Engakusho ngane ka baba ngathi nje emndenini wakadlamene nowakamkhono
0: yes
1: abahlala emthandazweni bangawukhohle uShembe
0: amen
1: ngoba uShembe unamasiko ajulile engeke ngawatshela obunye umuntu ongazi ngizwa abanye abantu bethuka uShembe ngithi hey labantu abanalo ulwazi lwempilo yasemhlabeni thina uShembe waze imvelaphi yethu ukuthi sisukaphi njengamazulu
0: singobani
1: yebo mfowethu kodwa nje angisho ukuthi amanye amasonto akekho right kodwa nje ngithi abantu bala laba badlulelwe emhlabeni ake bagcile kuShembe
0: bakhuleke kunyazi usho njalo
1: bakhuleke nje kakhulu mfowethu uShembe ke akulona unyazi ukuphela baningi nje oShembe bakhona
0: mina
1: ngibabhanga bonke ngane kamama
0: Gedeza kuyohleza kuyintoko

0: ozokhuluma nawe kulo msakazo mhlambe kuyazi kwakho lensizwa bengike ngihlangane njengabaculi nomhlambe nje uyazi njengomculi nje kodwa akukho la inake nashela nakhona inkundla
1: emsinga sike sasebenza naye ngane ka baba kodwa ke yize singabonananga kodwa nje abadlali abasiza mina bebemsiza besebenza nakuyena
0: hawo madoda so ngamanye amazwi
1: ngiphathe kabuhlungu ukuthi bengisafisa ukuthi ngihlangane naye ke ngimbambe isandla ngimbingelele nje yabona nje emakhaya eyokwenzayo kuthina ngiyakufisela ukuthi angathi ungavela ubala uphumele eshashalazini ngoba abantu abaningi abazi ukuthi uthini ngama artist
0: kunjalo baba kunjalo
1: ya ngiyafisa nje kakhulu ukuthi angathi ungakuvele nje eshashalazini abantu bakwazi ukuthi umagayi ubheke icela kuyena lo wepolitiki ubheke icela lo wama artist yes
0: konje kunengoma wasihlonipha ngayo wahlonipha ngathi uphuma
1: ngayo ndosi ngisho kwezo kututa
0: ababacela umagayi othi bandlela
1: Othandwe isibusiso kumina bafo.
0: Nam futhi yohlezi isibusiso kumina Gedeza omkhulu. Siyabonga ngethuba nje baba sixolise ngokuphazamisa. Siyazi isikhathi somndeni lesi kodwa lokho kusihlonipha njengomsakazo izilomzansi FM nakuthina kukhulu.
1: Ngithi dudu kuba bonke laba abahlobene na nabafuthi laba badlulile ngithi nje nginethemba ukuthi nami kusasa ngoba khona ngoba ngihlala ngibhize ezitudo ngizobe ngiyijaji kwenye indawo laphana ngiyojaja futhi bona abaculi
0: ngcwele phila ke Gedeza sikufisela okuhle kodwa baba siyabonga
1: indaba ezethemba kahle
0: danke.

0: njoba wazi ke ukuthi sikhuluma ngeyingala butho nabantu nje ke abasondelene kakhulu nalensizwa yakwaDlamini la kulayini wami ke ngicuphela ngensizwa yakwaNzuza umshazi kamaqhobozo MC Mshazi itume kakhulu ke lensizwa ngokuba uMC ivamise ukuphatha imicimbi ngokuhlukahlukana kwayo ungabala kogoli ungabala nakhona la eThekwini noma ikuphi nje idume kakhulu ngokuba sestage iyona ke ebaphakayo mabephakwa abaculi nangale kokubaphakaka abaculi umshazi ke engathi iyona insizwa le eyavundulula ikhono lalensizwa esikhuluma ngayo namhlanje inkosi yamagcokama right ake ngibone ngiyamthola yini mshazi kamaqhobozo sibingelele emsakazweni izilomzansi FM
1: yebo yaphila
0: sikhona mshazi lokho kungasho lutho mfowethu ninjani nina
1: nasiyadodoba noma sisemanzini kunzima nje
0: kunzima mfowethu zafika indaba zashwaka abantu yazi bayadlala manje la kuma social network uyindi kuyiqala ungayi understand noma iyona yini mhlambe mshazi sikufica kuphi lezi indaba zalensizwa ukuphi nje uqala ukuzizwa zakuphatha kanjani
1: ngizothanda ukuthi ngibingelele ke abalaleli bezilomzansi
0: yes
1: nofata afika yonke nje ethanda umculo wesintu ngoba uMC Mshazi oduma kabe usuchazile phansi kwamaphumulo esigodini sakacele empisi nokuhlala ke ngisegoli besebenze ke ngabe baculike kanjalo umphathi ohlelo uphinde futhi ngibakhuphula abaculi ngendlela thizeni
0: ubakhuphula abaculi indlela thizeni ngiyayithanda le
1: cha indaba ngathi ingifike ngiphendule umbuzo wakhe ingifike ngisegoli ngicathi angazi nami indetha ngivala amafoni onke ngalolo langakwenzeka isigameko ngaze ngathola ekuseni sengavula bangingavula nje ama-miscall angangobaba mangivuka nje umuntu wokuqala wangitshelayo waze waxolisa singiyaxolisa ukuthi ngiwutshele lezi ndaba mhlampe zibungakezo kwakuwubaba ukhomo ngathi uyamazi ubaba ukhomo
0: ukhomo ngiyambona ukhomo omnyama yes
1: yebo yena engizwa ngayo eyi zangishwaqisa safuni nangabhelivi nganaye ngathi la ikhomo ukhomo udlala ngami ngicalisuyeke le nto uma ngidlalisi kanje kuhamba

0: ngigcina ngitholile ngoba sasikade sinomdlalo nje igolo izoba kuwona lowo mdlalo futhi.
1: Yes.
0: Awuzongesabatha lengozi.
1: Ya.
0: Ya, umuntu ekhathele kuya kulowo mdlalo-ke kwaze kwasaba ngaloo ndlela. Kodwa nje ngicela ukuthi nje ngiduduze umndeni wakaDlamini ngokuthi bangiboleka ingane yabo ngo-2015 until 2026.
1: Mm. Mshazi, ngivele ngifuna khona unabe mfethu ukuthi mhlambe ngoba ngizwa wena uqhamuka lapha ya esigodini kwacele lapha phezulu ko-transport kamaphumulo kanti insizwa yoni le msinga lapha ya kakopi yini le nihlanganisayo nihlanganaphi kanjani 2015 unyaka enahlangana ngawo lo usho njalo.
0: Ngiyaphinda leli gama nezolo ngishilo ngikhona lapha emagcekeni akaSicebi. Akekho owazi uSicebi nkosamagcokama njengo-MC Mshazi. Naye uSicebi yadlakalele khona. USicebi sazane ngo-2015 eqala ukukhipha idomo. Kusukuthi wafika lapho engange nawe ngihlala ngakhona-ke lethi idemo ethibhuthe uMshazi. Ngile ngoma embili la ey'ntathu ngicela ukuthi ungilekelele ukuthi kungiphusha ukuthi nami ngingene kubantu ukuze umsebenzi wami. Hhayi-ke ngingalaki nami nje ngithi hhayi kazishisaishi sengivukela phela nami ukusebenza ngabaculi ngoba ngisebenza ngabaculi bonke akekho umntu okuthiwa hhayi lona ngiqondene naye ngoba sisebenza ngabaculi bonke abafike kule ndima nje kodwa-ke ngibakakho uzocela wazi wacela nje isibongo sakithi lesi sithi Mshazi. Abantu abaninakwazi ukuthi akwazi ukuthi kusakezelo sikamshazi lesi sibongo lesayona igama lomshazi.
1: Unzuza kahle kahle akithi Mshazi.
0: Unzuza kathi kuzithakazela-ke omshazi nomaqhobosa.
1: Yes, yes.
0: Wathi ukuqela ukusebenzisa-ke nale gama ukuthi Mshazi ukuze uzosheshe vele kubantu kuthiwa umfana kamshazi. Kwakuyifidi kahle kuqala le nongaphosisa.
1: Oh, wavuma nawe nesibongo ukuthi hayi kulungile.
0: Angivumanga magaya ngathi ake ngiqale nami ngiyobikela abasekhaya ngoba nami akusona esami nedwa lesibongo. Sengiyocela khona bavuma-ke bathi aninankinga bona ukuthi ngenze njani. Ngaphinde futhi ngiyobikela ubaba wakhe wakusekhona ubaba wakhe naye lale ngokuthula lapha akakhona ubaba kaSicebi. Naye ngayombikela ukuthi nayo insizo lapha yakho noma ingane yakho lapho izongibikela kanje kanje kanje. Bazokuchuma kanjalo kwigama lelethi umfana kamshazi uSicebi Dlamini. Isihloko sami sithi eqala eqala ukucula kwakuthiwa iphasela.
1: Ini iphasela?
0: Iphasela. Isihloko sakhona. Angilile inhliziyo nje zonke iy'hloko ze-CD yakhe bekuyisingisi nje English kuphela.
1: Yes, yes.
0: Eqala nje ukucula-ke isihloko se-CD sasithi iphasela.
1: Ibiza ngomfana kamshazi.
0: Yebo. Hayi ukuthi ngiphuma amampunga noma ngithenga ini ngoba ngisho ukuthi akekho maziyo ngaphandle kwami nabakwaDlamini noproducer wakho wangaleso sikhathi wathi uthisha umfo kaMthuli. Yebo. Kwahamba-kwahamba-ke.
1: Yes.
0: Kwaze kwafika ekutheni-ke uyaphumelela uyaduma. Kodwa ube ivukane mpela kudonsile ivukane mhlawumbe udonse ehlashiyeze ivukane engakaphumeleli
1: kungacaci
0: siwazuke ngokhumbula bengifika nakuwena ngohlupho lapho ngilethe yena esewuvukane ngihlupha nemihlupha wawuzongibuza kuthi kanti umshazi labaculi banikani ngiyakhumbula ngibuza lo
1: yebo mfethi ngendlela ufone useGoli uthi mfethu ngicela ukubhukha ngosuku oluthile ngiyehla nomfana nifike ngomnyama nithi kade niyehla nje manje ebhasini niyehla airport makade niflyile ukhuluma indaba yokuthi nje ufisa ukuthi kodwa lo mfana aphumelele ubengafika ehamba yedwa la ubefika nawe mshazi ngiwufakazi
0: uze wafika nje sedumile sedumile lapho ngiyacela bhuti umshazi ukuthi ngikhulumela nomagaya kwizi lomzana sedumile-ke bangaphofisi besenishintshile lalapho lasenilaye likhona
1: njengamayes yes yebo
0: wathi mina noma usedumile usedumile akwazi ukukhulumela nomagaya nabasakazi safunakala umshazi bokucelela komagaya kumfana ngelunge ngendlela esimangaliso unxa wakhe angiwazi namhlanje kusukela 2015 until 2026 unxa wakhe angiwazi.

0: falan geliyor öyle şeyin konuşuyoruz ki şu da dinliydi. İlk gün engadaba perfect kakhulu kodwa umbono uyeza uyingozi efundiswa ngoba angifundiza amandla omunye umuntu efundiswa lo thisha mchulo oyiproducer wakhe ngaleso sikhathi okuyena owamletha kini beza boyi-two kumi
1: uthisha
0: mchulo wasempangeni
1: waletha uthisha kuwena.
0: Ya igama lakhe kuthiwa uthisha mchulo owakuyiproducer wakhe ngaleso sikhathi kodwa mshazi hey, hona ngene lomfana, lomfana uyasokola, cela utimlele. Bangaphosisi ngikade siza kuwena saqala ngalezo zikhathi lezo.
1: Yes.
0: Ngangihamba nibaba wakhe. Ngiyoboleka imali noma ngiyocela imali. Ukuthi sicela ukuthi usigibeze sasuthu. Usigibeze ibhasi. Sicela nje sinike 2000 mhlambe sethenini sithinde sibuke. Uyazi wathi nibaba wakhe.
1: Yes, yes.
0: Ngiyaphikelela ngokutholakala lakho nibaba wakhe. Wathi, "Umshafa tshela lo mfana wakho lokuthi akahambe uma lapha emnyango spa eshaya isiginci abantu bazomphosela u-R2 kuze kuhlangane leyo mali ke nihambe emotolini. Awu ngathi baba kodwa labo u-R2 bohlangana nini thina sijafe kanje kuyeThekwini.
1: Awu madoda, yes, yes.
0: Leso simo sanjalo. Phinde futhi ngiyazi ngakhuluma kuso emnyango ngeke ngiqede konke.
1: Qedela, ngizokubamba la ngibona khona sekwenele. Qhubeka nje usindlalele emshazi.
0: Ngizosale ma-highlights,
1: yes. Yes, but.
0: Siphinde futhi mazeka nama-promotion. Mina bengidume kakhulu ngama-promotion-ke eGoli kakhulu. La uyazi ufakazi.
1: Ngiwufakazi impela, yes, bro.
0: Ngifusha bona labo basafufusa. Kodwa abanye babo sebaduma bonke ke ngibaphusha.
1: Njengayo Sicebi naye ubesedumile.
0: Sicebi. Yoduma kahle babuya lakini kunjalo into abanikaka baningi loo njoko unjoko kwathi uqhawulani injoko lo senjoko
1: insizwa phansi emshisandla
0: yebo baningi ngoba nithomula sihambeke nosicebi kodwa kwamanje basisakhuluma ngosicebi
1: yes but yes
0: sihambe selapho kwamayimayi khona ugogo wakwathi umadlamini naye elale ngokuthula kasekho emhlabeni owayibolekisa ngemvunulo masiyake kuma-promotion ukuthi isicebi izokubani kwamanje isimo sikanje manje asihambe selapha gogo wakho futhi akasiboleke imvunulo siye kugogo sinike ethi singakhokhi sihambe-ke sishaye indawo emahostela kwesikhathi engenejo stage kwesikhathi egidelwa abafana ayekale nabo ngaleso sikhathi leso hhayi laba hhayi laba lapho sihamba nabo ethatha iveni kababa wakhe siphinde soboleke iveni kababa wakhe ubaba wakho ube neveni nje uyahambe udrayiva yona ngoba wadrayiva encane kakhulu isicebi udrayiva yona-ke sihambise lapho-ke kuleyo mcimbi leyo ama-promotion efike engenedwa esteji ngaloo mvunulo kanti engijabulela futhi khona esefika ngishaya nale ngoma ethi iphaseli
1: kumnaniiphaseli nayi ngiyiphethe ngesandla manje ngifuna bayizwe le ngoma okhuluma ngayo ngoba uthi iyona ngoma yokuqala avela ngayo le usho njalo
0: kwakho sayishiya kuwe usenawo namanje
1: angidlali ney'ngane phela mina ngine-library i-library igcwele ithe qo cha nayi ngoma ngiyibambe kanje manje uma uqeda nje ngiyayidedela iphaseli lokhuluma ngayo.
0: Yeah, uthi phela angikhuluma mampunu ngikhuluma into ekhona futhi ngoba lento engikhuluma ngiyayazi ngampela futhi angidlali.
1: Wamtotobisa kumfana wamtotobisa ke siyambona manje nange sidumizwe lonke ukusebenzisana kwenu akubanga nalo uqhekeko mhlampe emva kwempumelelo yakhe ngoba most of the time siye sibone umuntu mese ephumelele ebese khohlwa abantu abambeke kule mpumelelo asuke kuyona kube njani ubudlelwane aphanthile ukuze kube ukuba nje oba siyombeka kusasa.
0: Le ntwana leke sibizana nje ngokuthi ethi bhuti njalo ngithi bhuti
1: na ubhuti impela hayi ubhuti impela na impela bhuti bhuti wonke umuntu ubhuti
0: le ntwana lena angazi ngachaza ngithini nabona nje ithemba kwayo impela silimaze sonke i-South Africa yonke mangaphosisi
1: hayi
0: mangaphosisi nje yabona mina ngisebenzela kakhulu namanje sasondelene kakhulu
1: yes but
0: bengapheli 2 weeks engangifonelanga noma 3 weeks engangithintanga besine nhlelo ngeningi lo mfana befika la ngakithi ubeshika ekhaya ukuqekhaya egcekeni lami ngishiya kuke makuthomelene omule ememe ngifike ephinde efike nangasekhaya esikoleni emphisi ezodlala nje khona la wathi nje ngizodlala nje angizokubhadalisa nje uma ngiqashi ngizokudlala ngizodlala sikhululeka ngemali.
1: kuyindlela yokubuyisela kuwena ngobe buka igcathi noma I yangazi ngothini.

0: Yeah, sithi nje shombolozi yelongoma ke umshazi akhuluma ngayo athi ke bavundululana ngayo nalensizwa yakwaDlamini. Ah, umhlaba kaunoni. Mina bengazi ukuthi kuyoshala isikhathi sengithi the late igqokamelisha. I'm sorry, the late inkosi yamagqokama. It's so sad. Kubuhlungu kakhulu. Ngixolise kakhulu lo ndawana nje. Ngithi kunobugqokama kokubili. Ingakho ke manje sekungigqokomisa. Inkosi ke le yamagqokama sikhuluma ngayo namhlanje. La kulayini wami njengoba ngishilo ngathi sizolanda amaqhawe, sizolanda ingqwele, sizolanda abantu abazosixoxela nabafise nje abadlulise nje namazwi enduduzo kuthina abathandi bakamasikandi. Ake ngishone phansi eshowe ke ngidonse la insizwa yakwaNxumalo, sikabona umkhatshwa uGadla bethithiza ukhona la kulayini naye ke sizwe ukuthi ke lezi ndaba yifike kanjani ke nawuthi ngibone ngiyamthola yini Gadla mfokaNxumalo, asikubingelele emsakazweni.
1: No, simakhaya
0: baba, kuyintokozo siphinde sixolise njengomnomzana ukuthi sikuphazamise ngalesikhathi ebusuka ngaka, kodwa kuyaphoqa mfethu ukuthi asikwazi ukudlula kulesigaba. Singalizwanga iphimbo lakho nabalaleli bengilizwanga iphimbo lakho namazwi nje ongasibopha ngawo idolo, usiqinise idolo mfethu. Indaba zibuhlungu ngaka, mhlambe ake ngiqale nje kuthini lensizwa uma ubuyazi nazana kanjani nayo?
1: Hey uNkosazana mfowethu, ngikumbula ukuthi ngiqala nje kumbona lo mfana, ngiqala ukumbona ngangiseGoli eMispark lapha na egroundini unomcimbi, qhamuka umfana nje mncane sethu isiginye sakhe ezalwethu hawu baba babuNxumalo. Namhlanje umfana ubese ezulu ephakeme nanezinto bese zenzile umsebenzi wakhe omkhulu bese esekuwona. Kumthumaze kakhulu, ungathumazi mina ngedwa, ukuthumaza umhlaba wonke noma sikhandi bonke. Kade sihlangene izolo nje lapha eThekwini, eThekwini Church laphana esontweni ekusinto sihlanganisa amakhanda sizobhonga emswaneni ngengane ebeyihlonipha ngendlela eyisimangaliso. Elo mfana ngisho ungathini ma ngabuza kubaculi bebonke, akukho ongathi umfana ube nongafani. UNkulunkulu angazi ukuthi izodlula kanjani. Uyazi ungathi kuyaqala emhlabeni, hamba umuntu emhlabeni, ungathi kuyaqala nga indlela nje lokubana ompethandwa ngayo nje abaculi bebonke, ubone nangendlela kwenzeke ngayo. Kukhamba igruphu ngokukhulu ukushesha yabaculi, bavele bakhe baculi mbo, kwacela umphikelo, umphikelo wafika ku-200,000 200,000 okuhlanganiswe nje abaculi ngokuhlangana nje kwegruphu u-2 days.
0: Eyi mfowethu, mhlambe ezinye zezinto emkhatshwa esingokumele singayizibi siyishayele likhulu ihlombe lolu bumbano elinalo njengama-artist ake sibe specific nje kamasikandi. Le nto eniyenzayo isimangaliso, sibona inkomo zibheke lapha kwaKopi kwaDlamini, imali 200 ngicine ku-230,000 imali ebese niyiqoqile ngeyinsuku nje zimbalwa.

0: Yeah, we are on 98.0 FM. Gari kamalo thelo siti zithe kaya. Ngobe kwele nizo salabeni usi inganza kwetu. Siya se thelo ifu elimnyama ngendele smangaliso. Abanya kulumengi shukulu magota gisiti ndota ikali. Ndota ikalela kapagati. Njenga manje, gizoge ngitonze insizwa la ya gubo. Ustebi. Futhi ke obu ebenginesiqiniseko sokuthi noma ngabe kuphi noma ngabe uperform up uSicebi mayinethubo buyifica lensizwa umelaphi wendabuko okhona la KwaZulu Natal ubaba umzimba ukhali imali umntaka Dlamini ukhona ke la kulayini soke sixoxe naye sizwe ukuthi ke ngabe usiphathelene osukwini lanamhlanje naye namazwi nje induduzo azosiduduza ngawo siyazi ukuthi ke njengoba umndeni yena ulindele ukuthi athuthuzwe yithi na kodwa njengensizwe siyazi ukuthi iqhawe siyazi khona ezokusho kuthina okuzoba induduzo ake ngiyibonde ngabe ke ngiyithola na Mr Dlamini asikwamukele emsakazweni izilo mzansi FM
1: siyabingelela South Africa abingelela emdlamini ngomkhalimali noma singelela nje sisemakhandleni kukubi ngikhona lapha ekhaya emsini kwakopi kwatungamanzi lapho engikhona ngaphansi kwenkosi umchunu sizofihla ithambo likamfowethu sicele inkosi yamagcokama khona lapha ekhaya.
0: Wow, asiqale sixolise kanti mfowethu usekhaya njengoba sikhuluma nje ukhona vele ekhaya la kwakopi.
1: Yebo ngikhona lokhu ngaba ngapha somula isipili simlande emakhazini ngayebusuku ila ngokwenziwa ngayo umshophi kusuka fuke ekuseni sabona nalaba abasesibhedlela okuyikhona okusijabulisayo-ke nalona obelimele kakhulu esesibhedlela ingathi sephaphamile siyakwazi ukubona umuntu osuke khona so-ke kuyasijabulisa-ke lokho ukuthi awu uyaphaphama ngoba lolo muntu walimalayo yena obengcono futhi abasesibhedlela manje babili abadlula babili
0: kukusho ukuthi ngamanye amazwi babebane kule moto kwadlula ababili ababili basesibhedlela usho njalo
1: kunjalo kunjalo
0: eyi siyazi mfethu kumuncu siyazi ukuthi kumuncu makumuncu kuthina la siyila eThekwini mhlambe esigodini nje sakhona lapho kwakopi babanjani abantu kuyamukela manihambe emgaqweni kwenzakalane umndeni kunjani mfethu sithini isimo njengamanje
1: yabona magaye ukwazisa abantu nokuyithoba ungazi abantu bekubona ngathi uyesibinyana nje uma uhlonipha abantu uyithoba uyiphatha kahle ungavunywa ngezinto ey'pedayo ngicabanga ukuthi uSicebi uyicentele le ndlela yakhe uyazi ukuthi ade sikhumbe isililo sedlula ngemonto ethwele uSicebi bekhala abantu bengaqali ukukhala lokhu bakhala ngalelanga bayasho ukuthi eyi le ndoda ibikubusisa ngomculo wayo ngaphandle kokuthi ibikubusisa ngomculo wayo ibiphinde iyithobe kubantu besike sihambe naye sishuthe nabantu ukuze zivame umusa ma abantu ucele ukushutha aphume umuntu wenami ashuthe nabantu masesitoro kube njalo so-ke okukhulume kho konke nje indima yamasikandi ne-South Africa yonke into imele ngoba kukho konke obekwenzeka le ndoda ibidlala ulashwe

0: Engathi mina uNkulunkulu nje osifuzile wasibekela le ndoda yakwaNala ngoba babili bathatha abantu abangenza le nto ayenzayo kodwa uyakwazi ukuthi ayenze. Ngicabanga ukuthi yebo umsebenzi kodwa uma ubuka umsebenzi awenzile leya nto uma ungayiretha ayenze lapho uzoyibona kodwa kusasa ingaphezulu ka-1.5 million eyenza yena noma belekelelwa masipala kodwa ukhiphe isiteji sokugcina wakhipha amatende ama-frame tent okugcina wakhipha ama-couch nezihlalo zokugcina angiyazi nale nto eyenziwe lapha wakhipha isteji fence sokuthi kume ngapha abantu bese kuma ngale i-sound manje so wakhipha ama-VIP toilet yonke le wathi ngikhamqimbi ngizokhava wonke engicabanga ukuthi naye ubona amagalelo ayo le ndoda
1: Sengizokudedela bhuti sibekile namhlanje insizwa leya esemachunini uGupta mhlawumbe fahla nje ukudlula kuyona kube njani ukufihla kwayo
0: eyi kube nzima noma ke umcimbi wayo ungawubonanga ngoba
1: ngenxa yokuba busy
0: nawo ngifikile khona ngithe ma ngifika kwacaca ukuthi ngifanele ngiyomukela ngoba abafuthu nobaba bebekade bekhona ngani wafuna ngizomukela ungizwa kwamchuno ethunyelwe inkosi uChancellor uZondi ehamba noShoneni wamaZondi amakhosi akwaZondi ubaba uZondi uMG Zondi emukelwa ehamba noDr. Professor Kent bephethe 2-2 inkomo zu-4 ngendlela lesifino sithinte ngakhona izini ngonyama ubayede ukwazi ukuthi akhiphe inkomo isilo ezothu ukuthi ayihambe ziyofela lapha ukukhala kwakhe ukuthi njengoba kulimale lomculi noma lawo abaculi kuthinteke kuyo enyameni so-ke ufihlo kahle kugupta ngensizwa-ke ebiyixovi kakhulu noSteady ebithi noma efikile bebehlale bendawonye befikile eThekwini ngifike ngihlale nabo noma ngithenge i-drink lapha bafike bekhona ithi bafuthu nansi idrinki baphuze idrinki ngendlela ebesezivana ngakhona izini naye bonke nje amagidangalo noma phela bekuba nakho ukuthi lawo ungumphathi wabo kodwa nje bese bekwazi ukungithinta bethi bhuti siyeza lapho uzosibekelani ma kufikile ngithi nayo madoda ningabhukhi wozani lapha ekhaya isiphingo bafike balale so-ke nakhona futhi ngithi bhuti emndenini nasey'hlobeni nakubalandeli nje bonkana
1: kulungile bhuti mzimba sibonge nje ngokusipha leli thuba bhuti siyazi umatasa kodwa ke qina ndoda siyabaza ubudlelwane bakho nalensizwa bathi uNkulunkulu uyapha aphinda athathe makuyintando yakhe kulungile siyabonga kakhulu mzimba
0: magayi mfowethu uNkulunkulu akekho fe usengaze kodwa magayi athathe usiceli bekhona omizekoda
2: Yamakhaya oyazilomzansi zidedeliyani bafana wami ziphonyane lengoma makhaya makhaya asambe ikomanda le yamavikela
1: bekhona uthi bekhona ongizwe inkosi le inkosi yamabhinca nje hamba inkosi kanjani
0: izovelelwa ngesikhathi yena hawu kodwa mfowethu usungazi ukuthi kodwa bekhona ongizwa angifanele nokuphila
1: mina
0: magayi ngiyabonga kakhulu bayazi abantu hlale sincokola
1: netiwaabanamanzi
0: manje
1: ndawonye futhi umuntu wamancoko naye uyawazi makuncokolwa
0: yebo
1: amen
0: siyabonga magayi bafowethu nokuthi nje bafowethu ningenelele nesithini bafowethu sikhulume ngoba sikhuluma nje kuthi shave kancane ukucabanga kakhulu
1: kunjalo bhuti namazwi nje induduzo siyazi ukuthi ngomthetho thina engabe siduduza wena kodwa njengokuthi nawe umuntu wabantu siyazi ukuthi mabezwa nje iphimbo lakho khona bazothobeka
0: kunjalo
1: siyabonga kakhulu mzimba
0: siyabonga kakhulu makhaya nakalaleni
1: thank you very much

0: siyabonga kakhulu ke Dlamini siyabonga mzimba ukhala imali ngihlanhla ke nje obuzwa nje uthi hayi simdonsa vele uthi ukhona ngqo ekhaya lapha kwa Dlamini kubo kwakhe umfoka sicebi kubo kwakhe usicebi lapha ya njoba sazi ukuthi insizwa ke noma kanjani sekusuku layo lokugcina isekhaya ngale kwalokho kusasa iyathunwa noma ke iyabekwa endlini yakhe yokugcina njoba ngishilo ke ngathi ngiphethe zonke ingqala butho ngiphethe bonke abantu ocabanga ukuthi ke baneqhaza elikhulu makuziwa la emculweni wesintu emculweni kamasikandi njengamanje ke ngiphethe ikhulu nomzane basuka bayona bayifaka amazambane bathi ayisadlekwa yona nawe ngeke usayilokotha manje angazi ukuthi amazambane anosawutini ngoba mama sikuthi inkuku imifaka amazambane kuthiwa ngeke usayidla hawo mothe ngenxa amazambane nje kulungileke ake ngishone phansi emkhomazi khamazela bahuphe
1: imini ukukhe mnumzane bazomana bayifaka amazambane ayisadlekwa zona bahuphe abanye bathi bahuphe
0: but
1: awu ngengilule kade inkosi yami ngoba sisemanzini sokuthi nje umuntu kubakuzwakale ngempela ukuthi cha nande yena
0: amen
1: sanibona sanibona nonke balaleli bomsakazo ngisanibule bo
0: amen ngiyababona bayavuma hey kakhulukazi hey ka 7 7 uphezulu manje ngiyabona mina mfethu ngiyazi ukuthi akuhle kodwa ke sithi isintu kuyahlekwa noma kufiwe
1: yebo
0: Ake ngiqale nje ngalombuzo ukuthi benazana kanjani nalensizwa ya kwa Dlamini inkosi yamagcokama
1: abona bamagaya lensizwa anginaso isikhathi eside ngazana naye ngokugcwelana kodwa ngokumculo ngayazi eli kakhulu iqala nje ipush and demand bese ngiyazi ukuthi bengiyazela kuphi insizwa nje ebengiyazi nomoya ophansi ngicabanga lokuthi nje mhlawumbe ukufika kuyena kuyinto ezothatha ibe nzinyana ngenxa yokuphila nomunye wobhuti abadala bawo-enjina eyinomkhulu usatshwayo ngempela egoli uthuthane ugatsheni ngoba ukuxhumana kwami nosicebi mina kwaba ugatsheni wangena phakathi kwethu wasixhumanisa ngoba ebuka ikhono lami ngapha kubabhenanyawo ebuka ikhono lakasicebi wabona ukuthi yazi uma ngingathiwa kukhona into engahlangana kungaphuma into ethile kwabe ukuqala kokuzwana kwami-ke nosicebi kuze kube kufika la edlula khona hayi gcina nje sisibafana okungazi ukuthi abafothi bandawonye ngoba besiphilelana kakhulu kuwukuthi yena-ke uyindoda ehansinyana ma kusuke nje kwenziwa izinto iyindoda enganawo lowo moya ophezulu kuwukuthi kodwa ubanga ngokuthi nje kodwa uzokwazi ukuzithatha azibeke kulelo zinga-ke njengosicebi kodwa bekuyindoda bokusebenza kakhulu kahle kanjani layo angokuthi mina nje nginengoma ezimbili engiseze nayo kwi-albhamu yami ukhona nami kweyakhe ngikhona futhi besisazoqhubeka sisebenze kakhulu ngoba bokubonakala ukuthi uma senza into ndawonye ayigcini nje ngokulalelwa abantu abambalwa iyahamba kakhulu gcine ayisheshi nokuphupha
0: zifika ke lezi ndaba kuwe zifika nini zehla kanjani
1: ay usho ukuthi manje sifika le ndaba ngathi ngilele la ebusuku yabona into ngiphophama ebusuku ngithi hayi awu yazi

0: ngithatha ifoni ngithi ngi-check isikhathi.
1: Yes.
0: Uma ngithi ngiyabheka ngingena ku-TikTok, hayi bo, le nto engiyibuka lana
1: yonaahleli
0: imali. Hayi, ngifonele ngithi qala ngibheke ukuthi ubani kambe ngamthola umculi. Hayi, ngibo hlanhla leyo ngishithi ngisascrolla ngisinamba anto encane.
1: Yes.
0: Ngivele ngimfonele same time. Kude encane vela umuntu wangiqeda amandla kunto encane ngoba wavela dayi for time. Mina ngizibonele ngibuya khona. Njengamanje nje ngidlula emvoti ngizongena eThekwini. Hayi, ngikwazi ukuphela kwamandla ke ngavele ngabotha. Maso kusho omunye ozakwethu ke. Hayi, ithe iqala kusa nje sayigcwele kwadla ukuthi sengizwile. Manje sengizwe vele ngomuntu ke engazi kahle ukuthi ngeke aze aqambe amanga futhi obekhona ngisho okwazi ukuzayo ufika ngisho endaweni yesigameko. Angikazi ngibe buhlungu kanje angibange ngisalala.
1: Hawu mfethu.
0: Ngoba ngona nokuthi umuntu uzo lokuthi akaphilile. Inhliziyo yakhe iba khona into ethi hayi mhlambe ke mhlambe
1: ngisayombona esibhedlela mhlambe into enjalo.
0: Sonke sijike khona babamagaya sifike kumfethu sithi hawu mfethu uzobangcono. Sizokuzanywa ngendlela okuzanywa ngayo. Kanje yimbi ngempela ngoba ngacishe ngashayeka phansi. Thina sihlezi sihamba ngey'moto nengathi yabona-ke uzosilahla uNkulunkulu ngasekugcineni.
1: Eyi mfethu, kubuhlungu akujwayeleki. Siyazi abantu abaningi amabombo abheke khona kusasa kwakopi ayobeka iqhawe. Ungathini nje umyalezo nokududuza nje-ke abathandi bakamasikandi namanye ama-general la kumthola khona esengena ko-Big Zulu, umthole edlala nayo yonke inhlobo yama-generals. Ungathini nje bahuphe nawe ngingadla isikhathi sakho mfethu kuhlwile?
0: Hayi, mina bamagayi ngingathi nxese kubona bonke abafowethu nodadewethu. Ngoba iqiniso lithi umasikandi bubandluleka kuqala. Kodwa njengamanje kuyabonakala ukuthi cha, abafowethu abasasibuki njengabantu abokugcina. Ngoba sesiyakwazi ukuthi sijole sisebenza nabantu abanjengo-Big Zulu. Maningi amaciko. Othi uyabheka ukuthi oyithi athi silamasikhandi lingenile lapho licula nabo. Uthi uyabheka kumnandi ngendlela eyisimanga. And usicebi be omunye wabantu bene-voice ebikwazi ukufinyelela kunoma ikuluphi uhlobo lomculo. Ngaleyo ndlela ngizothi nxese kubafowethu bo-kwaito, abafowethu bo-afropop, abafowethu bonke bamasikandi. Nabantu nje ababalandeli okuyibona abasibeke kule malazwe sikuke njengoba namaciko sithi bafowethu xeseni siyazi ubuhlungu. And mina ngibonile-ke ngoba bengikhona kuzona zonke le nsuku, even kube moral service lokugcwele kungahambeki. Ngokuwuphawu olukhulu lwalokuthi eyi nomuntu abantu bebemthanda futhi bayamthanda abantu sicike. Nakusasa bafowethu ngoba nami ngiwomunye wabantu abayayo ngeke kwazi ukukanye. Ngiyazi nabanye abafowethu bayaya, ngiyacela abafowethu singagijimi emgwaqweni sidrive efane kahle ukuze singagcini sesibuya mhlawumbe sesibabaza ezinye iy'ngozi. Ngiyacela futhi siphinde siphathane kahle samukelane noma ngabe mhlawumbe anitholani kahle. Akungabi isigceme sezimpi kusasa kodwa akube ukuthi siyophelezela umfowethu. Mhlawumbe sekuyilona suku lokuthi masingezwani siphinde sibuyisane ngaye nje yedwa. Angithi nje tutu nasemndenini kunkosikazi wakhe, iy'ngane zakhe, umndeni wonke ngithi balale ngenxeba. Noma kubuhlungu ngoba kubuhlungu kuthina sonke kodwa nginento ethi uNkulunkulu le nto njengoba kwenzeka kanje uzoba nendlela yokuthi asibhandishe yena. Ngicabanga ukuthi uyazi vele yena umdala wey'nsuku base kuvumela sikwazi ukuphika babamagaya.
1: Amen. Makhulu amazwi, siyabonga kakhulu Khabazela. Danki
0: bonga mina Nkosi.
1: Danki bahuphe, eh?

Sikhona usaliwa sentombi. Usaliwa. Ubhuti kandoni. Ake ngithole yena. Ngesizwe amazwi akhe yena ukuthi azothini. Amazwi enduduzo masibuya la.

lengoma ke ingoma kaMenzi le. Kodwa kushuthi uMenzi uthe umeyishaya lengoma etivuma, wayisencenga yona lensizwe ukuthi hayi sizofaka isandla. Hayi afika Excel mfethu. Hayi.

0: ngakhulu ke kwinsizwa yasobuka Chris before ikhalathi lasobuka siyabonga kakhulu hayi ngizocela siyibambe manje ngenxa yesikhathi ngoba it's 28 minutes past 11 o'clock sesikhulume nabantu abaningi kakhulu abahlukahlukene kanti nawe lapho umlaleli lapho ngasekhaya ngiyazi ukuthi khona ofisa ukusho ake ngilenze kube lakho manje leli thuba ake nginike umlaleli manje leli thuba naye asike lijikayo sizwe ukuthi uthina ngikuthathe ngoba usungenile usemoyeni sawubona
1: mina ngisiyo umja romantic
0: kodwa mangi nawe kaze
1: ah wena mhlawumbe wayibuthi lengoma bekidlala usuku lonke
0: ay
1: ngikhona masethi mina nginothando uthando uthando mayibuthi sebehambile abaculi bakumasikandi bahamba kodwa bona
0: ayi
1: ayi mayibuthi kubuhlungu umfulo wakhe wonke mayibhuti ukhuluma nje ngothando kumnandi kuzoba yile kade uyidlayela ethi uthi ufuna ukugana ngoba iy'nkomo usunazo usumtholile yini usumbonile yini umuntu ofuna ukuthi ushade naye may he so rest in peace ngihlei nawo magayela okuqala ekuqaleni ubabiza bonke ukhuluma ngizame ukungena ngene kodwa ngiyabonga ukuthi uthathe leli thuba udonse nje amaqhawe uthi akazokhuluma ngaye
0: yebo
1: siyabonga kakhulu my guy asilele silalele ngoba eyi hayi ngifuna ukuqala mangashame le nsizwa lo mculo wayo ubumnandi kakhulu mina-ke magayi wena wangenza ngathanda umasikandi
0: hayibo dadewethu sho kanje
1: angifunda ukuqamba amanga magayi mina bengicela ukuthi umasikandi nje into abantu abathile kodwa wena owangenza ngagcina sengize ngiwuthanda ngiyawuthanda nokuthi bengiwudlala namhlanje ngisho efasini ngemsebenzini bengifaka ama-effect idlala le ngoma yakhe nje angiyena umuntu oromantic kodwa kuyazenzakalela nje umagayi ngicela ukudlulisa lo nje bandla ngijabulile namhlanje izi lo mzansi lihamba nabakaphila mzimba kade belaka amakhelwane bezoletha ama-parcel food ngijabule kanjani ulobi nje usangathatha azokufaka la ekhaya
0: ayibo uthini kumina
1: udlula egeythini nokho umayibuti uyazi ngihlalisa uthini uthi njengo suku ufole usuku la kulo muzi la ekhaya kithi ngisekhaya nekacele
0: laiyabonga
1: siyabonga kakhulu magayi ngihlezi nawe
0: nje ngijabulela nomkhuhlane usukudedele
1: kodwa nje kuyavenzakalela
0: angathi nami ngithengamachokolethi
1: sengithengalembala longile magayi hayi
0: Bye. 0604807164. Usemoyeni sawubona.
2: Yebo magaya umama Grace.

0: ngathi nokuthi ngikhulume ngathi ngathi ukuthi ngathi nje uNkulunkulu wami kumndeni wakaDlamini ngithi dudu sibalale ngoxolo ubuhlungu masana
1: ukuhamba komuntu omncane kangaka Greto ey ay
2: pero me está tomando ni nada de sensagalela ta
1: angisiyo umuntu romantic kodwa ah
2: yazongakalela ta angisiyo umuntu romantic
1: osemsakazweni sawubona
3: ndo
1: baba ninjani
3: ay makaya
1: baba nje
3: Hey, angisiyo umuntu romantic. Hey.
1: Hey, mfethu, ubani lo?
3: Awu Tyolo baba.
1: Awu into kaTyolo man.
3: Yazingempela ugcina sowuthenga ama flowers ungaqondanga nje.
1: Yebo, yebo ungekho romantic. Uyithola usungena egarage uthenga into eyimina yochokolate uthi mi.
3: Wathi mina mama.
1: Ongcono umnika kade sevumile. Ungahamba uzenza romantic ngoba uzodla chocolate aphume kanje ayihambela athi bengasho. Angisho ukuthi ngithengele mina.
3: Ingwenza ngamabala.
1: Ya. Inkomo uphosi inkomo inkomo ibanja ngeenkomo.
3: No fish emozo dobo kanifaka ibait ngeke ufake udobo lolodwa.
1: Lolodwa hey ngeke lobuye luzwa. Faka kuyishashana. Amen.
3: Sibe sobamba ke ngi.
1: Kunjalo ntoka Tyolo.
3: Akusiyo umuntu romantic. Uvengise zakalele nje Nkosi yami.
1: Yola sengizwa amafla.
3: Hayi madlali qhawe man. Ey.
1: Hey mfethu, ebelikhuluma indizwe mfoka Tyolo.
3: Hawu. Uyena usifaka lothando yini lombhemo asifaka man ngalezi ingoma zakhe.
1: Yes. Kulungile mfoka Tyolo siyabonga.
3: Dang, dang. Yeah,
2: noma ngabuta nomina ngathi indenjani ngizothando. Yeah,
1: ngakuthatha songenile usemsakazweni sawubona.
4: Makhaya njani baba?
1: Sikhona bhuti singezwa kuwena.
4: Ah, siyaphila baba, noma nje imoya iphansi.
1: Kunjalo mfethu, kunjalo futhi icishini ngizima Afrika yonke abazi nje ngalensizwa imoya iphansi. Ubani sikhuluma naye thini?
4: Baba, isama ngumlindeli, ngwasemzimkhulu ngokuhlala kula spirit baba.
1: Oh madoda, yes, phansi komzimkhulu koxopho yonke leyo ndawo. Uthini wena? Athini amazwi akho ngaleli qhawe?
4: Ah makhaya kuthi yangibingelele nje ngale ndlela ngithi anothi masenke etimpela babu ngikaze ngathomaqonda nako sazoxonyelwana.
1: Oh madoda, yes, kusazoxonyelana.
4: Ah makhaya abayibe kahle qhawe. Umhlaba lusebenzele.
1: Amen. Yes.
4: Siyabonga makhaya baba.
1: Nathi siyabonga futhi. Angisiyo umuntu romantic. Ah, kodwa sindu kenzani? Usemsakazweni sawubona.
5: Oh my mother was a kitchen girl.
1: My father was a garden girl.
5: Makhaya yabona kumbulo sayikhuphula lentizo phethu. Ushaya leyo ngoma ukulalela ngilalela izo lomfana uyakude lomfana yaphakama impela umfana wayo ukhuluma nohlema nodrive basekhatha fest makhaya
1: yazi ihlehla inkabi lapho ngiyayizwa iyahlehla ti good awu shemeni ngempela lo uyaphila mfethu
5: hayi ushemeni nodrive
1: amen phila ke shemeni
5: makhaya hayi kwethu hayi izo fest hayi nibusi khona lentizo yasekhaya ejimayo ngibijima ngayo lentizo lo
1: ah ngimingeni
5: ngayo isebe nje mfethu Ngizimela kambe wena lesikhathi sayo zona isiqhezi.
1: Ukuthi siyanyakaza
5: ngizima
1: lensizwa.
5: Mhm.
1: Amen. Kulungile. Kulungile chairman, siyabonga.
5: Asibonge makhaya.
1: Thank you but.
2: Yakungakalela ta.
1: 24 minutes to 12 o'clock. Emsakazweni islo mzansi FM. Hle nomagaye. Yeah, si awu madoda. We are celebrating impilo kaSicebi. Hey, inkosi yamagqokama usemsakazweni sawubona.
6: Oh, makhanjamba.
1: Sikhona ma unjani wena?
6: Ayikho, noma iphathe.
1: Ah, ufanele ma, fanele.
6: Ah, madoda, abiyami.
1: Hey.
6: This is my sincere right.
1: Nah.
6: Sincere khona ngoba ke ngithanda esiqalo mjoro angithe engikwazi sesamba.
1: Ah, bado.
6: Oh, makhaya.
1: Mhm.
6: Yazi noma semazibuka lapha wathi akashutsha. bemdonsa lapha nkosi, awu shwele nkosi yami.

0: Mkhosi.
1: Hey madoda, uhamba kahle qhawe, siyakubingelela usemsakazweni sawubona.
2: Makaya.
1: Ninjani bhuti?
2: Hayi, siyaphila makaya kunjani?
1: Hayi, singezwa kuwe baba, ubani lo?
2: Amaphutha ami ngiphuzile ukuwabona, awu madoda, wobuya wobuya, he uthokoza le Freedom Farm Simango lawo.
1: Farm Simango, yeah.
2: Kunensiza kithi la, ngize ngabhala kwaWhatsApp, ngiyabona ukuthi isikhathi siyahamba. Ekuthiwa usakhila ngo-1999.
1: Yes.
2: Vuka ngayo le nsizwa lale ngayo. Ithi Humphrey, mina ngibizwa ngumnqwana ngoba ngimdala kunaye.
1: Yes.
2: Ithi Humphrey, hey, kuna le nsizwa leyo, yale nsizwa leyo kuthiwa Nkosi Amagcokama. Ithi Humphrey, mina ngiyolandela uMaskandi, uthini onke umdlalo. Hawu, nsizwa kithi makaya. Hayi kulungile, lale kahle, yazi ngivela ngajuluka.
1: Ngeke ungajuluki ibhuti.
2: Hayi kulungile, umdali uyapha aphinda thathi.
1: Yebo, kuyintando yakhe, siyabonga.
2: Kuyintando yakhe, so thini, siyabonga kakhulu magayi, mfamsimango.
1: Amen, Msimango.

0: Wathi kumina umalume wakho lo kanti umalume mbumbula. Hayi qala lo mjolo. Siyabonga mamnyane. Eh usemthakazeni sabona.
1: Sifike sicalane ngale mawuthi engikhumbule futhi yakhlukane yini.
0: Ah akhlukane.
1: Ngiyakuzwana ngisela sibulane. Akhlukane yini.
2: Hey futhi mara kwisa man. Futhi mara kwisa man.
0: Akanti ungcobo lo. Hey yey yey.
1: Futhumale
2: into bakhamba insizwa khuzisa kanzizwe makhamba insizwa
0: bambini
2: kwandameni iceli madoda
0: awu
2: nombili bisencane insizwa kodwa ibekile induke kanje yabona ngiqala ukumuzwa mina lo mdzeni
0: yes yes
2: ngamuzwa kwakuyisemini mpesi ngilalela uhlelo lukalobilobi ngangidlala ukumuzwa kwakuyi-COVID futhi kuvaliwe ngihlele endlini ngilalela uhlelo lukalobilobi ngakhalinothisa lo mdzeni
0: ukuthi hayi lensizwe ngathi khonto eyenzayo
2: Kwasho ukuthi lona magaya isikhathi esiningi bakushaya u-6 mina ngoba ngishayele u-6 ngingaphandle ngishayele u-6 ngiyise enjini njalo.
0: Yes.
2: Kunohlelo olungena ku-TV lapha ethi la mali ungiphuthi ngishayele ukumbuka lapho-ke. Ngishayele ukumbona lapho-ke lomfana nenketisi yakhe ney'ngabo ngaze ngamthangisa nabantwana ojeza ngathi awu lo muntu ofazi abantwana ojeza abazala.
0: Ngey'ngabo ye.
2: Hayi. Yeah. Amagaya ilungile mfowethu seyibekile zonke iy'nsizwa luluqalele nje uhlelo ngilalela insizwa nje nako phela bengingakaze nje ibone kodwa bengigcina ukuyibona kodwa cha insizwa engiyithanda kuyona amagaya kakhulu ibehlala igqugquzela ukuthandana into enjeyebengiye nje inothi
0: kunja

ọjà. Right, asikithi ubebheke nabaphalile uthi lo zindle ekhaya ndosi uthi ngihle nawe mina kola mlalelo oro uneli wakwamthembe waterfall. Siyabonga kakhulu Neli, angibheke nangomunye lo ukuthi ubani lo. Nangomunye obhalile uthi asihambe magaye okanye hashtag asihambe magaye kozeke kulamule uthwalofu. Uthi ke ngifake kwilist yakho bese ngithi selolala kahle iqhawe laso sibala ko sibalikhulu. Uthi ngiyawazi umsebenzi wakhe, kuma nje ubhuti wami omncane usakhile usakhihla ke esikanandi ngalensizwa ewusicebi ngendlela nje abemlandela ngakhona. Uthokozani unkululeko Msimango lona ke uthi ngilayinanda. Ngiyabonga mina, siyabonga kakhulu Msimango. Sawubona Magaye, ukhuluma nozinhle wakwaNdlovu le Clermont. Cha, silimele neciko lika Maskandi. South Africa ilahlekelwe ke kakhulu laphana ke kugeza sebegezile inkosi yama Gcokama. Isizwe sonke sifisa ke sifisa siduduzeke okanye ngifisa siduduzeke. Akulula. Siyabonga kakhulu ke zinhle right. Sibheke nje ababili abaphathatha ababhalile uthi lona Magaye uthi sihle nawe mfethu insimbi efolweni le okanye ensimbini efolweni kusho ke Tolokazi. Tolokazi, siyabonga kakhulu Tolokazi. Uthi lo ayi ndosi uthi siyakhalisana nomndeni wosibalukhulu uthi akwehlanga lungehli. Uthi ngithi nje mabalale ngenxeba indlela yethu sonke. Uqabhashe etshela iminyama lo edabe odabuka eshowe empaphala umlungu umnyama odla inkobe abanye bedlamalayisi. Siyabonga kakhulu umlungu umnyama. Nangomunye uthi lo kunzima Magaye ukuvuma kodwa intando kaNkulunkulu ingephikiswe. Uthi ngiye ngiyiphinde njalo ingoma yakhe ethi ungiyekise zonke intombi zami. Ukulungile Magaye, siyabonga kakhulu. Nangomunye uthi ke lo uthi angibingelele baba uthi silimele singabalandeli intsha isitsha ke esihle asidleli. Ngithi ke makaphumule ngokuthula ukhumalo ulapha yakwaMashu. Siyabonga kakhulu Mtungwa Mbulazi kaMashobane. Uthi lona ke sabona Magaye uthi nginawe bhuti uthi kunzima uthi akugwinyeki uthi silimele mfethu ngokudlula kukaSicebi esemncane kangaka. Uthi lezi indaba uthi ngizizwe ngesonto ekuseni uthi ngathuka ngoma ngangakholwa. Sithi nje iqhawe alihambe kahle lisikhonzele kumgqumeni umtshengiseni uBhekumuzi umjikijelwa nabanye. Uthi sesweleke amagama uthuthukani wakacele lo kwamaphumulo enyamazane. Siyabonga kakhulu ndosi. Nangomunye obhalile uthi lona Magaye

makhaya kubi akumnandi lala kahle sicebi ngufuneka lo Ndlovu ulapha kwa V emlazi siyabonga.

le go go libua khomo hey wa wa ale nda ingazazi kuthiwa ku go libua khomo kopot gitersras uyabona ko kubapedi liya le ko hey madoda kithi ko Gauteng province ku go northwest balfuna le libhodlela futhi ke angithi ukuzwe kuthiwa into eyiningi iduma ngaphandle ekhaya bebengazazi lento sengibuka mina indlela eliphuma ngayo leli bhodlela ukuthi hayi abantu sebelazi kakhulu ngaphandle kunalaye KZN ngendlela eliposwa ngayo manje sifake emaposini abanye ba order nga 4 umuntu afune 5 hey yini njalo abantu sebeke balisebenzisa umuntu uthi khona isilunge sithi once tasted never wasted uyabona abantu sebeke balinambitha leli bhodlela la kwangqezi vele hayi abawuvala umlomo yibo laba balanda nga 6 umuntu alande nga 5 athi umuntu angifuna ukwehla ngenyuka sengifuna ukuthi lihleze likhona sengifisa ukuthi ngihleze nginalo leli bhodlela okuthiwa inqaba la kwangqezi vele health and beauty alitholakala emakhemisi why lingatholakala emakhemisi ngiyokutshela ngelinye ilanga ukuthi salikhiphelana emakhemisi ngoba abantu bese bezenzela wabo siza ukuthi abantu abasasindi manje abantu sebedla amanzi kanti sekunongqesta esebelakha sebelibrenda sebelifakile ebuli bethi nabo sebeneyabo inqaba kanti badlala ngabantu babaphuzisa amanzi uhlabu uhlabu lwamanzi sikhuluma ngomuntu othi thithi sikhuluma ngembizi ethi mbi ngiyangizwa ukuthi ngitheni ekijima iyocinga egazini ngathi kuwe ngelinye ilanga leli bhodlela lisimangaliso obathandekayo ngoba ungalithathela isilumo umuntu wesifazane uthi ngihlushwa isilumo eyi isilumo sami angazi kwenzakalani yebo lizogijima lifele isishaya isilumo lizosishaya isilumo kodwa wena ngoba unesanyela noma unejaqamba elijwale ukukubamba liyabona lona leli bhodlela ukuthi ae ake ngidlulele lapha nakuleli jaqamba ngiyolwelapha ngangizwa ukuthi ngitheni kushuthi ulthumeni niva ebese lona angifuni ukuthi liye eDamaseko kodwa liqala la ulthume khona liyaye niniva lifike libathandazise niniva ebese lehlela phansi eDamaseko ngoba liyabona nakhona eDamaseko ukuthi hayi akuhambi kahle akuphilekile liyayicingela liyacinga egazini selibasize kakhulu abantu besilisa abantu abanenkinga yo BP othola ukuthi umfutho wegazi ushaya amawana liyawukhalima ushukela liyakwazi ukudropa lubeke ezingeni lawo lelibhodlela ngazi mina njoba ngike ngasho eqaleni ngathi uyabona kukhona lesingisi sithi I'm speechless usuke ethi umuntu ngiphelelwe amagama uyabona kufana ngqo nalelibhodlela mawuthi angichazele ngalo hayi mina ngeke ngithe ngcono uyibonela sengcono vele ukuthi uyibonela ngoba hayi lenza amanga liyilitha 1 liter ayi jealous down man siyambonga nje noNkulunkulu ngoba izinto enje kuye ngafanele sishayise ishayithini sifuba noma sithi ngoba singamanxusa khona hayi hayi cha asibonga uNkulunkulu ngoba lento inemfihlakalo ukuze makuthiwa khona inemfihlakalo yezulu sekunemfihlakalo yezulu kuleli ibhodlela akusekhona ukwelapha ngoba kwelashwa kodwa sekunaleyanto enonkulunkulu phakathi othe Jesus uyabona leli bhodlela ungathi lavulwa leli bhodlela kwangqezi vele lavulwa kwathiwa phohlo uJehova kancane laselivalo kwathiwa mi yakithi ngithini ungathi livuliwe lingakafiki kuwena bathi abakwangqezi vele Jehova uphi basebelithi phohlo kancane uThixo lathi waphohlo umoya oyingcwele njoba lenza kanje mina nje ngimdala namhlanje yathi ngoma sengimdala ngikhulile emhlabeni amalanga amaseyabalwa hayi kodwa angikaze ngilibone ibhodlela nje ngiyaguga namhlanje akhona ngiphika khona gcwele umhlaba wonke kodwa hayi elinje lenqaba le hayi ngeke hayi man, jealous down. Siyabonga ke. Nakulabo abayisebenzisile, bawubona umehluko, bayabonga abantu, nakunina ke siyabonga futhi. Ukuthi unfailing ngaphakathi ukuhle kweflask. Man bona into isiza, tell other people. Spread it.

Bacela abanye abantu. Bacela abantu bangafa abantu ungabi nomona walo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungabi nomona ukuthi ngoba nakho sisize mina sefanele ngiligcine kimi. Tshela omunye nomunye tshela omunye ukuthi hayibo ungibona nginje nje nje ileli ibhodlela la kwangqezi vele ukuthiwa inqaba. Likhona ePine Town, likhona eStenga, likhona eThekwini, likhona othongathi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kangqezi vele kugijinywa kuze kuyongenwa ngisho esithunzini sakho ukuthi awube nale yanto dignity. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ake uthi nawe umunabantu. Ake uthi nawe ungena ebhasini uthi uqala ubambelela kwijavelin ilensimbi ehamba laphezulu ebhasini abantu bakubuke with that thing of respect. Uyangizwa ukuthi ngithini? Baba bekubuka abantu baboneleyo lokho akuhlonipheka. Nabo bakubuke ngenhlonipho futhi. Inhlonipho versus ukuhlonipheka ngoba wena uhloniphekile nabo bazokubuka ngenhlonipho. Why bekubuka ngenhlonipho nje? Yingoba wena why akwangqa izivele. Wafike wathenga ikhombo. Le khombo bathe yokugeza. Le khombo ayigezi yona insila. Kodwa isusa amathuns, isusa isinyama, isusa isigcwagcwa, ivula into zakho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Iqaqa yonke amafindi ayiboshiwe, iqalekiso. Okwaqalekiswe ngazo oyihlo nonyoko, kodwa mayisifikile le khombo yakwangqa izivele, ifika ihlambulule kusuka phezulu ekhanda kuze kuyoshaya phansi emphethweni wezevatho kaAaron. Ngangizwa ukuthi njeni? Ngamanye amazwi, ungathola ukuthi wena ubile ubishini kangaka lweyiqalekisa into zakhe ayihambi kahle nje. Konakala kudala ko-anti kwehla njalo ngoko, wehla ngoholoko. Njengoba ubona sekuhluphe kathina nje, sisizukulwane. Le nto isuka kude, yabehlula nabo. Ake baprovereke wena ukuthi wena ungakwazi ukuyilungisa. Hamba kangqa izivele ucele bakunikeze ikhombo yokugeza. Ugeze, mhlambe nalomendo uzowuthola. Mhlambe nakulotsholo uzolotsholo. Mhlambe nalomsebenzi uzowuthola. Mhlambe nalabantwana uzobathola. Mhlambe nawe uzohlambululeka nje obunje. Ngale khombo nje yokugeza. Yangizwa ukuthi ngithini? Ngale khombo yokugeza zizovuleka into zakho. Bazobuzana abantu ukuthi kazi wena wayaphi, washitsha sibhekile. Sathi kade sizabalaza nawe, wena sesibona wena ngolwethathu uqhamuka noshekhas waseShoprite kanti uyogross inyanga inje. Kanti wena nto usudla, wena usuphila kanjani kanti? Uyayibona into izoshiya abantu benemibuzo ngawe ukuthi kanti zizabalaza naye nje lo, pho waseba right nje yena. Kanti wena imfihlo yakhe iyodwa, waya kwangqa izivele, wathenga ikhombo yokugeza ukususa amathunzi, kwasuka yonke into, wavuleka into zakho. Uhlushwa izitha, imoya, abantu bakuhlupha, hamba uthole intambo, uyifaka okhalo uvale la. Yabo njoba ngishala? Ngishala into yokukhuluma. Njoba ngishala ngithi nje, ngishala into yokukhulunywa ngayo, uvale la. Uthi uma uvalela bese ulalela iradio yakho nanga umjwari uyalandela. Ngiyazi ukuthi uthi umuntu awu magaya wawususishiya kanjena kanti iziphi lezi zinto? Ngithe kuwe ePine Town uzoyithola. eThekwini uzoyithola. eStenga uzoyithola. othongathi uzoyithola. Kuphela wena mawuduka noma ungazi ukuthi kuphi ke thatha nayo inombolo. U073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 073 53 67 332. Nkulunkulu akanibusiseke, nami sengiphuma kanje sengiyangala ngibeka khona uhlangothi nami ngiyalapha emjondolo wakithi ngiyothi nje gogo bala ngiyolanda iskafti nje kahle kahle ngiyogeza nje ngiyoshayishawa bese ngibuya ngoba ngo 9 ngizobe sengila. Bathi ke ikhona insizwa yasemajwareni bathi izokujwarazisa kuze kuse sijwarazana emjwarajwareni into kamjwara ubhuti kamafresh lo ngakutshela ngeliya ngiyakufika kuhlakela nje iminye imizibe isusiwe madoda kuvele kube nabasakazi nje ekhaya nje kuthiwa

sigwile. Hmm? Yeah, impela. Hayi impela, hayi cha impela, momlalela impela uyabhala. Futhi ubhala impela ubone ukuthi hayi cha impela lensizwe le the time ibhala lengoma ethi ke hardest truth. Iyayibhala ngazi ukuthi iyayikwisiphi isima, ngazi ukuthi iyayicabangani.